I tell you? What I tell you?

What I say? What? One, two, three.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahain imong I will stay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong Purandabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may gabi yung hindi matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami, natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala akong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesus. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
10: nipalit dayon ko.
9: Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
13: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
5: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Cesa, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
5: Southern Gold Coffee Mix.
0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM 89.1. XFM. XFM 89.1.
1: Extra beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting.

0: Mix FM Davao Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusga sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa Exciting Pilipinas, alas 5:04.

0: Hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning! Yes, good morning mga katropa. Laing adlaw na sa adlaw na Domingo na usab, managuban na sab kita karon sa ato ang tulumanon ang exciting Pilipinas. Good morning. Ni ana sab ni inyo nga magsaba-saba sa kahanginan sa matag adlaw ng Domingo. Ha? Makiguban kaninyo, bahalag di kunyo ubanan, basta ubanan lang, naalay makiguban mo. Dili ang taon tong dili ng nato. Good morning. Siyempre, kaninyong katropa, katropang June Marata, makiguban kaninyo hantong talasay sa pipila ka mga isgutanan, sa pipila ka mga pagpanimbaya, o siyempre, sa ato ang musika. Mga musika nga pang Domingo, gipod in town. Mapayingon sa uban, sa malang tugtuga ay pang Domingo. Good morning! Mao John, good morning.
1: Pinoang!
0: Wala yan tuhan. Banda, sumatag adlaw Domingo mga katropa, madunggan na nimo sa mga sunata nga, tuyawa lang ang sunatahan ay pang Domingo, my God. Ay, nako, takumos, kumusta mga katropa, kumusta Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta usab ang tulo ka probinsya, tulo ka distrito sa atong siyudad sa Davao. Siyempre, ang first district. Good morning! Huwag ang second district. Good morning! Huwag ang third district. Good morning! Kumusta? Huwag may buntag na ikaroon. Good morning sa ito ang mayor sa siyudad, si Mayor Basti Duterte. Sa ito ang busy mayor, Surigo. Siyempre sa tulo ka mga congressman karoon, ang galangkob sa tulo sab kadistrito sa ito ang siyudad sa Davao. Kumusta usab ang kasikbit ng mga kasyudaran karon, mga katropa ha? Dagamang syudad karon sama sa Samal City, Digo City, Tagum City, Panabo City. Anturin, mahimo na ng utso.
1: Pinawa!
0: Tumawa na ng utso ng turil. Bitaw, ha? Ang tulong ka probinsya sa syudad sa Davao, ang tulo ka probinsya. Ang Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental o Davao del Norte. Kumusta masad mo? Kumusta ila Valley Province, Davao de Oro. Kumusta man mo? Kumusta man ang atuang Domingo karon ha? Ay mo di ta magpadala ano mga problema sa kinabuhi, kay kanang problema sa kinabuhi. Mo nay gahatag og problema nimo basta kamo kana inyong problema ayon inyong problema ha para di mo mga problema
1: pinawa.
0: Alang sa mga gusto bitaw magpanimbaya karon ha dili lang mo sa akong FB ha unya katong mutubag wow unya natay pangutana kanina kanina karon aw unya na ha natay mga pangutana mga katropa og para doon na sa tay kuan, doon na sa tay GCAS. Oh, si kuan, naka-GCAS to. Naka-GCAS to atong niaging Domingo. Basta magsunod lang mo kanunay sa 89.1 o panunayo na to ang paggamit sa Yes to Health product. Sama gamita kini 30 minutos usa maglabing-labing kang misis kanindot. Siguradong mas mulami ang ug muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o butika sa inyong dapit. Turbo. Wow. Wala ka nang hahanapin pa. Mag-turbo ka na. Para di magsigig mugtok ang naong ni Mrs. Kailisod kayo. Malang-alang.
1: Pinawa!
0: Alas 5:10, mga katropa. Uspon ako. Adlong Domingo ron. Nasaya na kita nga unsay atong angayang buhaton sa matag-adlong Domingo. Ah, siyempre, una ni mong buhato niya, pag mata ni mong inom niya, kagkape. Oh, ha? Siyempre, ang imong kape nga imnon, katos ang kape nga makahatag ka ni mong katagbawan sa imong kalawasan. Oh, nga kanang kape nga katrupa nga makanir... kung nakanirbius ka na, oh, ha? Kung nakalam daw, ang ubang mga kape daw, nga, kwan, ingom kita nga, hindi, nervyoso ka hingino, hindi ka kagkape, kwan.
1: Pinawa!
0: Oh, hindi ka na. Hindi mo kayo kagkape, kwan. Mauna nga, nervyoso ka. Ginervyos ka na. Mauna siya. So, karon, magapit ka o ka ng kape nga, sama anin kung nakanervyos na ba ka, tungod sa sige o kape. O ha? Kung ako ni mo, katropa, mangita ako og healthy nga kape. Kape nga dili makanervos. Nervyos tungod kay natural ang sulod. Santon plus coffee mix. Ang kape nga adunay mangustin. Kamungay og soybeans. Ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom adlaw-adlaw og Santon plus gold og Santon vitamin C. Og apili usab pag-inom sa healthy nga kape ang Santon plus coffee mix. Nakakape ka na, tambal pa.
1: Pinawa!

0: tambal pa.
1: Pinawa!
0: Siya tambal. Tambal sa Uber.
1: Pinawa!
0: Ay, nako! Ay, good morning sa iyo. Hagin yung nagmata, giting tao na yung ako ang mga kung ano. Ay, kan naman. Ang gamon ay akong ganahan. Kahit usay manggol mga katrupa na dito na yung tao na kumabasa sa balay. Matayo pa, makaingon ko nga, saaw man ako. Hindi na lang yung kumreply nila. Yan, napagay mo ingon nga. O, di ko, gishout out. Usaw na. Ay, usaw na ako mag-shout out nga wala na mag-usaw na air. Pito, good morning. Ato kang kagawad. O, kanin mo na akong gusto. Kanin, mag-isgot ka nito mga kagawad, mga katrupa. No, ganahan, ayaw ko. Mutuskig na yun ako ang balibo. Ay, pangutan na ako sa balibo. Basta. Basta mag-isgot ang mga kagawad, ana, mga barangay opisyal. Mga ganahan, kaya na ako. O, mauni. Una, ginitawan siya nga... Mipatimaw sa ako ang mga mata. Mipakita sa iyang suporta. O siyempre, gusto niya nga malipayon siya sa iyang pagmata. Ang tao nga dunay plano, dili lamang sa iyang silingan, kundili sa kinatibuk ang barangay nga iyang karong gitumban. Kung sama sa kape nga Santon Plus Coffee Mix, wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang hahanapin pa. Dito ka kan Jimmy Razonable. Kingo na Jimmy. Ah, grabe. Bito, good morning bito sa mga Razonable family di akalo sa may barangay Katigan, ha? Sa may Milagrosa, sa kang madam. Ah, kang mama ni Will Jim, good morning si mga diha, madam. Ngadto sa imong asawa, sa imong mga anak Jim, ni kagawad Will Jim, Razonable. Gibalil gani iyang pangalan, Jim Will Elbanuzar. Iyo sa no? Elbanuzar. Sa mga nga kuan na, kanang kuan? De, Thailander. Ay, Thailander. Hello. Good morning mo dawad. Di akaroon sa may barangay Katigan sa mga Razonable family, ha? O siyempre, kini, nauli-ulian naman yung katarak niya. Ha? Nauli-ulian yung katarak niya, bro. Ay, ako pa ni Musi. Ayaw sige pundo sa inyong balay. Ha? Gawas-gawas ba? Kaya naghangang kayong vitamin sa mata, makita ni mo. This is my beautiful. Ha? Daghang kang vitamins, makita mo na ka sa gawas. Siya na mo kayo, magsige, na mo kag-glok-glok na mong panimalay. Makita mo na ito, batiis manok. Ha? Gawas-gawas bro, pero mawala ng katarak sa mong mata. Sige kag panalotanaw, ay, pagputong, sa unsa mo ka, ay, paglingi ato, pagtanaw mo nga na unsa naman nga. Nagkabakang na ito, kag arthritis. Ay, ito. Dito ka sa mga gwapo kay telescopic ba? Maunay magkapaka-vitamin sa mata. Good morning, bitaw! Sa mga Mihiya family na karoon sa may Marapanging. Ato kang Nelson Mihiya. Good morning si Moda, bro. Ay, sige, gawas-gawas ba? Ayaw pa wala na inong magbahal. good morning, bitaw, sa mga Mihiya family. Ato, sab ka nga, Liberty. Maunay ka, mas nindot ni kay... may kagawasan na gini siya. Doon na siya Liberty. Kaning bataan eh, kasiguro jud ko ani, kaning tawhanan eh, pag anak ani ang gitutoy ani Liberte. Gatas ba? Amo tapo ba nang gatas saron kanang Liberte? Kanang Liberte kun di sa sabo to. Tapo ba nang gatas saron? Mao siguro ni gipatumar ani bataan eh, si Liberte Likido. Good morning mo diha, mo ni hari ng lansangan. Ay, hari ng lansangan diha karon sa may iwa. Magkita rin mo na diha, ha? Si Liberty Silgisya. Bet, good morning mo sa mga Likido family, ha? O, nga to kang Melchior. O, kani, may akong ganahan. Ha? Melchior ita. O, ma, pre, magkita na po ta. Nga naman po, kuhan dito. Upat, duha kabuk tuhugon. Duha kabuk matadahon. Puting lingawa. Ya, o, ini mga naasiguro yung kuan dito, nasiguro ka ng musika. Balo mo kuan yung ang tao mahilig sa music, mga katropa, layo na gano'ng nakasaksamok.

mao na. Ang tao mga katropa nga mahilig ka og musika, mahilig ka og music. Ah, layo lagi din tao ka sa kanang kasamok ba? Di makagustog samok ang imo na music. Ay, mo sige, yango mag-music ka, makita ang kas mga tao na usan na nabuang, naginig sunatan, tawa na. Ah, good morning dia karon sa mga Rita family dia karon sa may Ewa, wala bin sa may Dumoy, ah, Ewa Dumoy at Alumo District sa mga Rita family nga do ka Milkyor Rita. Oo. Ma si Milkyor Rita. Nasa ni plano sa kinabuhi nga diha sa may Dumoy. Ha? Mas nindot mo gani pagisgutan ng mga katropa ba kanang makapa-encourage kani sa mga tao nga way plano, makaplano na lang. Ano man? Alam ka nga, sige, manimog sungo, good. Ah, ito, may plano ni siya. Bisan karo mga panahon na tagaan na siya o gigayon. Sa mga tao, diha nga, ang mga tao nagtanaw, maganda nga, ah, ngayon po di siya mo servisyo, no? O, ha? Diba? Diba, mans? Si Mercury Rita. Oh, regards na lang. Ato kang bubot. Paribubot. Ato usab kang Rui Reata. Good morning, bro. Happy Sunday. Wow. Oh, good morning. Oy. Oy, ma'am. Madam. Madam Eli Alisira. Diya karon sa may Marapangi. Oy, good morning sa inyo. Diya, mga Alisira family. Ha? Dugay-dugay na sa kukalaag. Diya, ano? Ilang? Eh, kanina bang mulaag, ano? Kinahala, ito, basta mulaag, ani ka, dili ka magpatuyang, lagusilang, kaglaglaag, nga, waka na himo. Kinahala, maanto ka dito, pagbalik ni mga kagrambutan. Ha? Dala kagrambutan, o dili durian, o dili lansunis, ana ba? Parang nakay agi. Unsang, pag maanto ka dito, ngayon, pag uli ni mo, gabarag-barag, kay gipainom, di bahal. Ah, alas 5:19 mga katropa, usap na ko. Good morning nga to kang sa mga Rita family, nga to kang pari Rui Reta. Oy pre. Kasi nga tiga mo tagingting na po siguro nang kuanin mo kanang organ nimo. Ang organ ko. Ha? Ang organ nimo dito, pre. Kasi badayo na sila ugma. Daw no? Ha? Si Rui Reta, sa mga Rita family, usap na ko. Uy, nanapod. Good morning, Sir June. Watching, listening from Santo Tomas, DDN, Davao del Norte. Uy, si Minor, si Manoy. All love siya. Pasensya, katuwang ako na kuansin mo ha. Kay, kabalo na ka. Pasensya lang kay, basta, mara to. Oh, maupunin ni Daog sa, kuan? Ni Daog sa akong pangutana at tumiaging adlaw, at tumiaging Domingo. Oh, basta, magsunod mo kanunay dari sa, 89.1 na adyo mo'y maabutan. Oo. Huwag makadao gani mo kuan. Adto mo sa Neurospeak. Pagka na, berarti lisura pa pag-agay nito. Nalandslide! Hagoy! Nalandslide ito, mga katropa. Uy, si Christy Gonzalez is watching. Thank you. Christy, siyempre. Basta Christy, babae dyan eh. Kaya po siguro Christy nga lalaki, no? Ano ba yung lalaki nga Christy? Ambot lang. Huwag na yung lalaki nga Christy. Dili, Christy. Masa man na? Testo. Christy Gonzalez, good morning sa mga Gonzalez family niya, ha? Sa mga Gonzalez dagang, kanyang mga Gonzalez, no? Nagkadaiya lang. Kasagar na sa mga Gonzalez, mga guwapa o guwapo, ha? Sa no Domingo, di na naminaw ko ba? Kaya may mingaw nga, aw lagi, abin akong pangit. Ang guwapa, oy. Ay, nako, padayon mo ha, padayon mo sa pagkuhan. Paabot sa inyo ha, mga pagpanibayo. Shout out, mga katropa. Kay, ba't nga nung usom ng shout out, no? So, una, mingaw nga, good morning, Kuya Jun. Anang, kuan ko mo, greetings ko. So, sa una nga, napamisa, 900 club, 900 ito. 97.9 to, sa una. Sa Dix Dubulis, IP. Karoon na naman sa 89.1. Para makatagbaw gininyo, ang 89.1, kaklarix, ana. Good morning!
Oga, alas 5.22 mga katropa. Oy, sumangan na sa ulog silang adlaw na tawan. Oy, ugma lagi. Isgutan lang pangina ko na ugma. Advance happy birthday nga tukang kuan, nga tukang Juni Bayugin. Advance happy birthday ha. Og sa nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan karon, manghinaot ko nga dungagan pa og laing adlaw ang inyong kinabuhi. Oo. Og kinahang ang manghinaot ko nga ang inyohang pagdagan o paglakaw dinhi sa kalibutan ubos mo sa panalangin sa atong labaw makagagawa. Wa ko laing ikadalit kaninyo sa mga nagasaulog sa ilang adlaw karong adlawa. Og nagasaulog silang adlaw na tawan kagahapong adlaw. Og nagasaulog si magsaulog sa ilang adlaw na tawan ugmang adlaw og sa sunod nga mga adlaw para sa inyo ha.

0: Oh, sa muna ko, happy birthday sa mga nakasaulog silang adlaw nga natawahan karon. Manginaod kong inyo kong imbitaron. Ayaw na, kay samo kayo, imbitaron ko ninyo. Samo kayo, kay daghang kayong gidili, ang gidili sa kuha sa pagkaon. Unsa man, basta halos tanang pagkaon, ginadili na sa kuha. Ano man, basta busog na ko. Ha? Diba Lucas? Good morning nga to kang Lucas. Lucas to refill eh. Good morning sa muna ka sa ang isa sa maabtikong staff ni Councilor Petit Principe. Si Lucas to refill. Oo. So may angga gini mo, kas? Kas lang yun. Kanang kas mong sa una, kanang kuan ba, mga muna sango sa mga NPA sa una. Magpantay kas, anay kalaban kas. Oh, ha? Muna, kas. Mitaw, good morning ni mo dia, Lucas to refill. Usbon ako ha, nga to kang Madam Ili Lisera di akaroon. Oh, good morning si mo. Kini mga kong pinaka, pinakakuan eh, pinakagwapa. Oh, naghanap pa ni ba? Naghanap pa. Available pa ni ba? Available pa ba kate? Si Pilipa Relator, good morning si mo dia. Available pa ni si ate. Usa mati, kaya pa. Bisa ko anay kaya?
1: Pinawa!
0: Ha? Pinawa anay kaya? Pero balo ko karon ning kamo tilag sa iyo kay manimpa ni. Muna akong ganahan. Ganang importante mag karon mga panahon ng mga katropa na doon na kay gamayang obligasyon nga to sa atong labaw makagagawang. Sama lang sa pipila ka minuto, sa pipila ka gutlo ni mong pagkikistorya nga to sa Ginoo, dako na kay nag dako na kay nang tabang diha nimo, ha? May gani, kaway nakakita sa kuwari, wala hindi ko kapanipir.
1: Pinawa!
0: Ha? Dako na kayo nagkikatabang, kanin mo mga katropa, kayang gipangayo sa Ginoo, kinahanglan, kanin taon ang inyong relasyon. Sama, good mo, sumunag uyab. Ha, kanin mong uyab, ayaw daw duawa niya, tigi, sa isa kasi manag, ayaw daw duawa ka isa. Ha? Well, bilang ka kaduaw ka isa rito, madaghan na kayo kuan. Problema pa ka. May pag-abot na. Pag-abot dito sa kuan, muduaw ka dito sa iya. Nako, may di ka bukbukon.
1: Ay.
0: Ano na, nga, sama sa Ginoo, pero ang Ginoo, diligi na magpasakit nimo. Ang Ginoo, muhatag na, o kayuhan na nimo. Pero ang tao gusto, good musibat. Nanay kayuhan nga ihatag sa Ginoo sa ilaha, o sa ibuhaton. Muipsot yun. Kay mangita ganitong susbida. Mangita ganyan siya ba nga sa bagay, ningom na ang Ginoo ko ang panuktok ay abrihan ta ka. Mao na nga kasagaran ng mga pungkol, mga katrupa din na kita. No?
1: Pinawa!
0: Nakatok-tok ka na nga. Wamay kamot! Pero ha, kumisa lang, alas 5:27 mga katropa, karoon taon-taon, mag-musika ta, mag-music ta mga katropa, ha, karoon taon-taon, mag-mudalit mi ninyo o ganang mga music. Kay mauna'y pinaka-importante nga muhatag mi sa Adlong Domingo, magsipapasiyaw ang tagod! Ay mo palabig serious, magsige mo gunahuna ang problema sa Pilipinas, ha? Magsige mo gunahuna ang nangamatay tungkol sa ilang... Pero mas nindot karon. Mao na yung pinakasintro na to ibutang sa itong unahuna. Ayaw pagtanom o gautan. Kay di juga muani o kaayuhan. Magtanom ka kaayuhan, mutanom ka o maayo, muani juga kaayuhan. Pero magtanom ka ganig dautan, muani juga kadautan. Maonay sintro sa atong unahon na karoon tungod kay tungod lagi anang ipamatay tungod sila. Sige! Ha? Sige! Pero itong ito, ang mga problema karoon sa Pilipinas, mga katropa, ha? Nagsumpay-sumpay! Okay. Bitaw, sa sinugdanan, katong unsa na to? Nawa! Nawa na tong kaso sa PhilHealth, nawala na tong flood control. Karon kay tungod unsay nawada na to, tungod sa flood control. Ang flood control sa karon nakalimtan tungod ang impeachment. Karon bisig makalimot ta puta tungod anang yating gipatay nga si Alicia.
1: No? Pinawa.
0: Dito na po ang sintro sa mga nauna. Nako. Before unta ta mo adto sa mutabok la gani og laing issue mga katropa. Kinalan. Ato sa umano ng usa ka isyo. Wala nang purus na kalimtan, mag-abot na lang eleksyon, wala na. Kolateral, ganyan taon ng mga makaluluoy ng mga Pilipino, mga katropa. Ingon ani na ganyan taon ta. Sao na lang atong mga sumusunod. Ano nag-isgot mo ko dahil na ni? Nga unya pa man ang tani. Oo ka, ganyan.
1: Ay,
0: siyempre kay magsunata na masan niron. Magsunata na masan niron. Eh, siyempre, nalakbitan na ako itong mga katropa. Alas 5.29, balik tayo mga katropa. At una kita speaker sa lawak sa mga pahinomdom.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
4: Exciting!
8: Zathon Plus Gold user, atong paminawon.
9: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Patmalay-balay
8: dito. Zanton Plus Gold, patakyas to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Pre,
4: Purma daw. Din ka makadto.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
14: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
15: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
18: Nak, merienda time na.
19: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop. Lami, humo o humo.
20: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
19: Paborito gid na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
21: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin.

0: kona godne. Wow, naka-live lagi ko do. Alas 5:39 mga katropa. Oy, good morning day ngadto kang Eric John Laguna Abiar kagagawad Abiar. Wow. Oh. Basta mag-isgot ka na itong kagawad. Maglibawot ka na rito akong balibo ba? Kung saan nga balibo, balibo katrupang June? Ay, basta! Kabalo na mong kasang balibo ha? Ay, balibo sa ilong.
1: Pinawa!
0: Good morning dito, kang kagawad Eric John Laguna Abiar. Karoon sa may lubugan o sa mga Abiar family. Uh-huh. Nga to sa iyang misis. Kasi ka nito pangalan sa mong misis sa Brad? Ha? Kuan man ni siya, successor man ni. Alam na nakin. Bitaw, good morning ha sa mga Abiar family. Nga doon sa kang Marlon Bernalis, di akano na daw siya sa Bansalan. Nagunsa mga kada, Brad? Ha, pare, kumusta mga kada? O nga, nagunsa mga kalintahon di ha. Mag nindot siguro ka, bisig nakay maayuhon di ha, bisig nag-treasure ka. Ah, tagayin na lang niya ako, Kwandri, kanang tinaginting si Bulawan.
1: Pinawa!
0: Sabi daw si Marlon Bernalis, mga Bernalis family, diya karoon sa may Manuel Gianga. Wow, oh. Sa mga Bernalis family, diya karoon, ha? Oh, good morning sa inyo. Subunan ko, nga tuusap kang Madam Ili Lisera, ang usa ka staff o maabtikong staff, ha? Ni Kunsihal Rachel, ha? Ni Ma'am Guapa. Ma'am Rachel Susobrado. Kunsihal Rachel Susobrado. Good morning sa inyo ha, sa mga Susobrado family. Kanto kang Sir Kukoy, kang Ma'am Ladi, kang Ma'am Suraida, kang Ma'am Ching, kang Sir Alan. Isa pa tong ubang mga Susobrado family di karon sa may Mintal. Tumbok District, Davao City. Doon natin mag-isgut, ha? 10 minutes lang. Oo, 10 minutes lang. Good, ang itong isgut-isgutan. Mag-isgut, ha, mga katropa, kaparte aning problema sa nasod. Matay, nung sige itong isgut, anong problema sa nato? Huwag mag-iapon. Huwag mag-iapon, kausaban ang problema sa itong nasod karong mga katropa. Ay, mura mag-lisod kayo. Magsige naman lang tao ka ng tanaw sa Facebook, tuwara. Mga basir, sagipatay. O niya naapoy ng mga suko. Anong ipatay buto siya, no? May nalangunta to. Hmm? May nalangunta po to nga, kuan ba? Kanang naidagang magsaba-saba. Masigog, masigog, kuan? Kanang, ha? Fake news. Kanang, paminaw na lang kung gihapon, pero magpangagot sa lagi ka. Kung sympathizer ka si isa ka politiko mga katropa, kung sa wayon gani nang imuhang amo o kanang imuhang idolo. Nako. Sus, mukurog sa imong kalawasan lami. Muingon ay ka bang lami ako muto ni bayhana, ay lami ako muto ni tawhana. Dinaw sa tinuod lang. Ay kwan magutahan na magutay na man putay giingon bang giidolo. Oo. So, ingon ana ba? Rumaw lagi. Sa mo na giingon lagi, nagtanong mang guka o kwa? Nagtanong pa unta kag kamuti, mo ani pa kag balanghoy.
1: Pinawa!
0: Ano mo na? Wa ba din kamuting kahoy? Oh. Na kamuting kahoy, oy, mo na siya. Di ba, Pims? Si Police Executive Master Sergeant Danny Almug. Di karon sa may Turil Police Station. Uy, mga pag-unang mga station commander karon. Sa precinct number 1 si Police Major Colasti. Sa precinct number 2, nakalimutan ko si pangalan to. Sa precinct number 3 sa Talubo Police Station si Major Cyril Bautista. Let's take the call and go for a ride. Sa kuan sa Ikulan Police Station si Ma'am Rose Aguilar. Si Major Aguilar. Sa Balyo Police Station, si Police Major Mamulang. Hey, sa Eden Police Station, si Police Major Faith Hermosissima Babae. Sa Turil Police Station, si Police Major Lagnayo. O sa Baguio Police Station, ang dating hippie sa Eden, si Major Manlatikan. Sa Pakibato Police Station or Malabog. Pakibato Police Station. Si Major Akal. Mga bago na mga police station, pero matod pa ni sa atong spokesperson sa atong kapulisan, dili ni sila ingon nga kuha na siya, rotate lang ni sila. Kanang kuha ba, Grisya Paul. Para ma-familiarize nila ang ilang mga matag area. Hindi man pwede nga dito ka lang suwito sa Turil, nga di ka suwito sa Bunawan. So, kinanglan, masuwito ka sa Turil, masuwito po ka sa Bunawan para bisan asa ka mabutang, masakop ka sa Davao City Police Office, kuha na ka, kanang nasinati na nimo ang kinatibukang siyudad sa Davao. Kunay gusto sa ato ang mga kapulisan para dili malago kay ang pulis is din man kay isara ka area ang iyahang pagaserbisyuhan kundi dili ang kinatibukan nga katawhan dili gani sa siyudad sa Davao kung dili sa tibuok nasod sa Pilipinas kung asa na sila ibutang. Kanindo pa ni pangalana ano, may pag-asa pa ba? Syempre. Na magli pag-asa ng amang. Usaw pagsulti sa amang. Usap ang pagsulti sa amang. Ay, nako! Usap ang pagsulti ng amang. Wala gina ang istorya ba? Masipiat na ka. Usap ang pagsulti sa amang. Pag itong isa nga, bitaw, no? Usap ang pagsulti sa amang. Last na ba? Unsa ang pagpalit anang butas? Ingo pero yung isa, bitaw nung lisura pagpalitan ng buta. Wala isa kabalong, ang buta, kabalong mo istorya. Ni siyempre, pila yung pagiging papalita kong bingka. Ang amang mo lisod kayo. Unsa ang pagsulti sa amang? Ha? Bitaw. Ay. Mauna siya mga katrupang importante karon. May pag-asa pa ba? Wow, kanindot, ano eh? Si Brad Diplo? Ay, oo! Si Brad Diplo! Oy, good morning si Moda Brad. Oy, good morning si Moda. May pag-asa pa ba? Nindot sa kanang imong ko, ano, account, no? O, tubagon sa kagnatig, mahirap na. O, kanang imong nga, don't lose your hope as long as you live. May pag-asa pa ba? Kanta mo na ni Kwan! Kanta mo na ni... Sa kati pangalan itong singer na si Kwan? Anthony Castillo? Castillo. Siyempre, shout out para Minty Brad. Si Brad Diplo din eh. Good morning si Moda Brad. Kumusta? Kumusta ang kinabuhi sa usa ka taong nga muservisyo? O siyempre, nga ito ka nga Robilin. Uy, mas nindot ni. Kaya pa na eh. Naabot-butag ko ano? Naabot-abot-but in town ta sa, unsan eh? Sa Saudi. Saudi Arabia. Morning bitaw ni Moday, kumusta man ang Saudi day? Way baha diha. Way landslide diha, di pareha din sa Marilog, ipang landslide. Way landslide diha, kumusta man ang kanang kuan diha? Way vlogger diha ang gipatay. Ay nako, pag vlogger pa mo. Na, mao na ni gipangdangat ninyo man bitaw no, libya lalim ning mag vlogger ka mga katropa unya. Di magod. Kay usmo na ko ba? Tungod bago na sa kwarta. Kani kwarta mga katropa mo ni number one nga makahatag nimo kasakit sa imong kinabuhi. Mo ni number one nga makahatag nimo kapalaka. Ha? Mao bitaw na usahay miingon kong mas maayo na lang ko kay baga mo kog naon. Usay in English na bagag naon. Kanang in English kwan mukhang pera unsa man na? Usay katumbas sa bagagnaong. Di ba? Manifest. Pinoang! Manifest, no? Oh, sabi na hindi isa ng gawa, may mukhang pira, be. Di manifest. Wala. Pero gear. Bahala ng landslide. Nung ka na ng gear. Ay, nausap pa yung tao. Wala daw. Wala daw pa nito. Wala yung problema nito. Pero kasi yung gear. Pasti lang pa itang po ni. Ano lang kumana ni ay? Nako. Limuot pa kayo ng inyong lugar, o nga, paguman ng sige, pagyugira. Limaho tang pulbura pag uli. Muna ka na akong pait, ani. Muna yung pinakalisod, ani, mga katropa, kanang ingon anak ba. Mas maayon na lang din, masitag ka, balangoy, dali, kamuti, gabi, saging, basta labing.
1: Pinawa!
0: Ha? Ingon anak, mga katropa. Uy, alang din sa mga gusto mo paabot ay silang kung ipagi sa cellphone, sa text. Wala ta ha, wala ta itong 0908. Matiwa ko kauli sa balay kabi, oy! Anong mamasayod? Wadyo ko kauli sa mong balay kabi, eh. Dito ko natulog sa mabugnaong lugar. Pag uli sa balay, rin, buk-buk, abuto nung...
1: Pinawa!
0: Ay, nako! Wala... Alas 5 si Kutay Inuibi na nabakukot. Alas 5 si Kutay 5 na nabakukot. Di na, takapasahon sa nilkaroon bro. Alas na mula na yun. Ato na lang na ginuto na eh. Eh wala, pila na mula kami nito. 5 minuto sa mula kulang nako. Ay, ay, halaka. Sige. Kasi makatawag na mo. Hindi mo makatawag. Pwede mo mudiha lang sa cellphone, no? Sa ito ang, ay, ay. Na may itawag. Ay, hello, Domers, kumusta? Uy, Zaman, kumusta?
2: Okay lang, katropa, Jude.
0: Uy, kumusta man ang orientation or BMS kagahapon sa Pilipilaban?
2: Di kayo po ka-expect kagahapon na... Medyo overloaded ang ato ang pangsinol sa palis.
0: Mau ba?
2: Pasalamat. Oh. Salamat lang ko sa ano, sa niya naka-appel. Labi na dali sa Tulip District, no? Sa 25. So, sa out of 25, na naarata sa 23. Kay kapado naman ta, na ubang barangay nga...
0: Dali gustong Pilipi. Dili gustong Pilipi. Ano na lang. Di ba?
2: Oo.
0: So, nagmalampuson, katropang Mars, nagmalampuson gahapon ang BMS sa Pilipi Laban.
2: Opo. Kuwan lang sa ato ang speaker. Medyo na-late lang to sila gamay. Nagpapot-apot lang po. Pero nagpa-register talaga yung sinatanan. Pero as para sa listing of registered participants, medyo nautag-utag orb.
0: Ah, mo ba? Sige lang, anak mo gina. Kanong sa itong, kung ano to? Kanong sa itong, sa itong, convention?
2: Opo. Natay pagkaimon nga National Convention. Karong umabot nga Hulyo 25 diya sa arena, athletic arena sa may Matina, Dyson Road, no? Katong nakita ninyo nga sa may tulay nga inakong arena. So, diya ang ato ang venue.
0: Okay. So, imbitado tanan, katong dunay na form, katong naka-fill up na form, o katong mga membro na?
2: Opo. Katong lang naka-fill up, o katong pong nakabayad, no? Actually, John, natay membership niya to, nga 500, kay motoy basihan karong pizza 25 sa ato ang National Convention. Kato siya, included na to sa mga individual nga ID, lifetime.
0: Okay. Nila. Sige. Mas mayan lang, sige ako, mas maka-ID yung taong kuha to, ha? Sige, katropang Mars, no? Kaya wala naman tayo oras. Sige, ato na lang ang panikamutan. O, padayon, katropang Mars.
2: Opo. Ako po, magpasalamat po ko mo, katropa June. At least naka dito, nakakita na ni suporta, labi na sa mga kapitan, no? Ni suporta po sa atuang kausa. O, dili man lang ng isa ka political kuhan, alos pa nan naka-appel dito.
0: Mm-mm. Sige, katropang Warbs, o manginaot sa kong... magmalampuson ang convention kay mutambong siguro ang ato ang vice presidente o kinsa ba kay ato mga bisita ana
2: sa abong limited nga nga adlaw nga gihatag sila as an invitation paningkamutan nga makatuyod ang ato ang Vice Presidente nga Madam Hiday Sara say ano naman taron na nagpadayon pa ang impeachment no? So sige lang alam mo kabala ka mga katrupa katong nakapa membro na sa ato ang akong pausak sa umbrella ni Duterte. Sulit nga Duterte.
0: Yes, katropang Marbs. Sige, salamat kayo katropang Marbs. Thank you kayo katropang Marbs kay medyo nahut na natag oras mao to si katropang Domars, isa pud sa nag-facilitate about aning Partido Demokratiko ng Pilipinas kung PDP laban. So mga katropa, hagay, alaw na ko oras hapit. Alaw na ko oras mga katropa. O ako sa ninga pang kuanon ha, ako sa ninga pang tanawon in taon ni diri nga mga kuandri kay bisan na nyati pag abot pala. Okay, dirita sa mga pangutana. Aha. Oh, nagtangag kani oga Gcash. Nagtangag kani Gcash mga katropa. Okay. Dirita sa mga pangutana. Pwede sa oga di niyo matubag dinhi. Pwede sa ninyo itubag na lang sa unsa ni? Sa ato ang account diha na lang mo matubag bisan pag wala na ta sa on air. Pilian na to na ang pangutana. Ang pangutana. Agoy kagira ba ito? Unsa nga produkto sa Yes to Health product ang una na akong dimensyon sa ako ang programa? 0953-961-4040. Kung dili nyo na matubag diri sa on air, pwede sana ako na dawaton ang iyong tubag dito na sa balay. Kanang time na nga maghayang-hayang ako. Bitaw, ha? Usbon ako, ha? Unsa nga produkto sa Yes to Health product ang ako ang dimension, unang dimension, niining ato ang adlawng Domingo karon nga program sa Exciting Pilipinas. So, wala na ko'y oras. Adunay oras. Pero, uy, napalik ko'y gamay nga, kuwandi ay, nga, painumdum. Di na lang siguro ay sunod Domingo na lang. Layo pa bitaw. Nagkaroon ingon nga, hala ka, wala lagi ko gikuan. Uy, si Jingjing di ay si preacher, pari i-greet me diri sa Bansalan. Nagtrabaho, unsan eh? Naba? Wala ba ako yung oras, man. Ikaw pag yun. Pari i-greet me diri sa Bansalan, Adriano family o Grias family. Yes, oh, good morning sa inyo diha, mga Adriano family o Grias family diha, karos may Bansalan, Davao del Sur. Good morning sa inyo ha, o happy Sunday kaninyo nga to sa pagkampari GKL Mige. Hapit mo sipiat, hapit mo kalimte pre. O good morning sa mga Mige family. Wala ko yung oras, so ako nagpasalamat kaninyo. Si Jennifer, napaginihabol. Si Jennifer Tabaransa. O good morning sa inyo diha, Jean. Pasensya lang mo, katong usbuna ko ha, ang dili makatubag diri sa on air, pwede nyo na itubag diri sa palayon niya po nyo. Diyan lang sa kuan, diyan na lang sa akong account. Basta Gcash. Sure-sure lang ha. Unsa nga produkto sa Yes to Health product ang una na akong gibanggit diri sa ato ang programa sa Matagadlo. Kaning programa karon sa Pizza 18 sa Bulan sa Hulyo. Wala ako'y oras. Kanina na kong sige ngugwan ako'y oras. Ako nagpasalamat kaninyo sa inyong pakiguban ka na ko. Sa ngala na lang, sa kanitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa. Katropa sa kanginan, katropang June, marata o manusab kang pasti lang, may minawan na ninyo niya. Pangayo na mo sa iya, kaya usanin siya kuan, kanang rapper. Nakalimot ko. Kini sa katropang June Marata, mag-ingong kaninyo. Salamat kay ninyo. O manginaot ko nga sa tanan nga matag-adlaw ng Domingo o sa tanang adlaw, nagapanalangin kaninyo ang labaw nga makagahom. I love you all. Bye-bye.
1: XFM Davao, kamatuoran ang Santigan.
3: Sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyaan. XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: kang larik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
5: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: XFM.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy.
13: Together, let's make a difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
1: Kaklarik sana!
10: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6.39 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong buntag Davao, Mindanao, kutob sa mabot ning sibyahan mga katropa. Alas 6:39 sa buntag na gikan sa XFM Davao News Center. Ania na ang Bulsay Express Balita karong buntaga.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines, sa mga katropa, PWD Cash Subsidy Program sa Davao City. Gisugdan niya itong nakalabay ang adlaw. Samtang SJ Barm Councilor Gipusil patay sa Medsaya pa manhan tag gilusad sa kapulisan.

0: Mamangingisda sa lansang Davao City nakadawat og solar lines og strobe lines gikan sa PPP party list. Davao Bukidnon Road dili maagian tungod sa road slip. Alternatibong ruta giandam. Philippine Eagle sa Waga Dalwagan namatay atol sa rehabilitation. Lima katao na angol sa grenade attack kontra military truck sa Maguindanao del Sur. Samtang net satisfaction rating ni VP Sara Duterte misaka sa pinakabagong SWS survey. Og COVID-19 cases sa Pilipinas nagpabiling ubos sumala sa DOH. Iran nagpasidaan og full-scale offensive kung magpadayon ang US strikes.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:41 sa buntag, mga katropa, sa detalye sa atong Bulsay Express Balita. Nakadawat og solar powered lights og solar strobe lights ang upat sa mga asosasyon sa mga mangingisda sa Barangay Lasang, Davao City, isip kabahin sa flagship program sa PPP party list nga Pag-asa, Pailaw, Tulong sa Pamumuhay. Lakip sa mga benepisyaryo ang Lasang Fisher Folk Association, Bulaspa, Tamfiasa o Nagambala Fisher Folk Community. Tumong sa programa nga mapalambo ang panginabuhian o masiguro ang kaluwasan sa mga mangingisda ilabi na panahon sa ilang pangisda sa kagabhion. Sumala sa mga tigdumala sa mga programa, makatabang ang solar lights, isip alternatibong suga sa mga kabalayan o sa lokal nga pangisda o pagpanuga. Samtang ang solar strobe lights magsilbing warning devices aron mas makita ang mga mangisda samtang anaa sa kadagatan. Ipasalamat usab ni Barangay Captain Alan Simuag ang mga ayuda o gingong dakong tabang kini sa mga residente sa Lasang. Din kadaghana nagsalig sa pangisda isip ilang pangunang panginabuhian. Personal usab nga gitunol ni Congressman Harold Duterte ang mga kagamitan o mipasalig nga ipadayon ang serbisyo sa iyang mga constituents.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ngayon panginig sa itong balitang lokal, mga katropa, gipahimagnuan sa mga traidada, mga motorista nga muagi sa alternatibong rota human mahimong dili maagian sa tanang matang sasakyanan ang bahin sa Davao Bukidnon Road sa Sityo Marahan, Barangay Marilog Proper, Davao City. Naitabo ang road slip ni atong Hulyo 17 sa gabi tungod sa kusog nga pag-ulan nga nakaapekto sa Purok 39 sa maong lugar. Tungod niini, gisuspenso sa motoridad ang pag-agi sa tanang matang sasakyanan samtang gihimo ang assessment og monitoring sa apektadong dalan. Alang sa mga light vehicles ug motorsiklo, mahimong mogamit sa temporaryong alternatibong rota agi sa Davao Bukidnon Road, Dato Ladayon, Katipunan og Campo 1 aron makaabot sa Bukidnon. Giyawag sa publiko ang pag-monitor sa mga opisyal nga travel advisories gikan sa DPWH og lokal nga pag-amahanan alang sa pinakabagong update sa kahintang sa dalan o garon na malikayan ang posibleng peligro sa pagbiyahe.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:43 sa buntag, mga katropa, samtang mikabat sa 508 ka mga persons with disabilities kan PWD ang unang nakadawat sa annual financial assistance gikan sa City Government of Davao pinaagi sa City Social Welfare and Development Office nitong Hulyo 17. Ang mga benepisyaryo gikan sa Barangay 1, Barangay 2, 3, 4 o Barangay 5 o kabahin sa mga kwalipikadong makadawat sa 1,500 pesos nga annual subsidy ilawom sa Ordinance Number 049-25 Series of 2025. Himo ang ceremonial payout sa Rizal Park isip kabahin sa pagsugod sa selebrasyon sa ika-48 nga National Disability Rights Week sa syudad. Giawag usab sa CSWD ang tanang rehistradong PWD nga mag-monitor sa ilang opisyal nga Facebook page aron mahibala ng schedule og venue sa sunod nga payout sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:44 sa buntag, mga katropa, tong oras atud kanato sa Zanthone Gold Coffee Mix. Laing panghanig sa tong balita, mga katropa, mipahibalo ang Philippine Eagles Foundation sa pagkamatay ni Philippine Eagle sa Waga, Dalwangan atol sa iyang rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center. Sumala sa foundation, nagpakita una og positibong kahimtang ang agila human sa iyang pagluwas o human kini naluwas. Din kusog kini nga nagkaon o nakakaon, mas alerto og maayo ang pagtubag sa mga tambal o pag-atiman. Apan sa ulahi, nakasinati matod pa kini og kalit nga medikal nga komplikasyon o wala na maluwas bisan pa sa paningkamot sa veterinary team. Gipahigayon na ang initial necropsy samtang nagpadayon pa ang histopathology o histopathological examinations aron matino eksaktong hinungdan sa kamatayon ini. Gipasalamatan usab sa foundation ang tanang mga individual o ahensya nga mitabang sa pagluwas ingon man pag-atiman sa maong Philippine Eagle.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:45 sa buntag mga katropa samtang sa tuang balitang regional. Lima ka mga tao ang naangol human i-target o granada ang usa ka military truck nga gisakyan sa mga sundalo sa barangay Mother Poblacion Sharif Aguac Maguindanao del Sur. Alas 6:26 sa buntag, sumala sa Police Regional Office BARM sakay sa maong sakinan ang mga sakop sa 2nd Scout Ranger Battalion. Sa dihang kalit silang giatake sa mga wala pa mailing lalaki nga nagsakay og motorsiklo og niitsa og granada ngadto sa ilang gisakyan. Tungod sa paspas nga pagmaniobra sa driver, nakalikay ang military truck sa direktang pagbuto sa granada nga posibleng hinungdan sa mas dako nga kadaot. Gisundan pa kini og sunod-sunod nga pagpamusil sa lugar. Duha ka sundalo og tulo ka mga sibilyan ang naangol sa insidente og daling gidala sa ospital. Nagpadayon karon ang hot pursuit operation og investigasyon aron mailhan og madakpan ang mga responsable.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang mga katropa, misa ka sa plus 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte base sa pinakabagong survey sa Social Weather Station kan SWS nga gihimo sa wala pa magsugod ang iyang impeachment trial. Gipahigayon ang survey gikan Hunyo 20 hangtod Hunyo 29 ug nagpakita og duha ka puntos nga pagtaas gikan sa plus 29 nga net satisfaction rating nga natala nitong buwan sa Marso. Nagpasabot ang resulta nga mas daghan gihapon ang mga Pilipinong kontento sa performance sa Vice Presidente kun itandi sa mga dili kontento. Gawas sa impeachment proceedings, padayon usab nga gitutukan sa publiko ug sa mga political observers ang epekto sa nagkalain-laing issue sa nasod ngadto sa trust ug satisfaction rating sa mga tag-as nga opisyal sa gobyerno.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang lain panig sa itong balitang national, mga katropa, nagpabiling ubos ang ihap sa mga kaso sa COVID-19 sa nasod. Base sa pinakabagong datos gikan sa Department of Health kan DOJ, sumala sa HENSA mikabat na lamang sa 1,532 ka mga kompirmadong kaso ang natala gikan Enero 4 hangtod Hulyo 11 ning tuig. Mas ubos kini og 70% kung itandi sa 5,070 ka mga kaso nga na-record sa samang panahon nito miaging tuig. Bisan pa sa ubos nga kaso, padayon nga nag-auhag ang DOH sa publiko sa hustong paghugas sa kamot, pagtakop sa baba o ilong kung muubo o mubahing o pagpakonsulta gilayon kung nadunay sintomas sa nisgutang sakit.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang mga katropa, maghatag ang gobyerno og one-time 2,000 pesos uplift cash aid ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4PISA og walang gutom programa. Sumala sa Department of Social Welfare and Development kabahin kini sa lakang sa gobyerno aron matabangan ang mga kabus sa mga pamilya sa pagsagubang sa epekto sa pagsaka sa presyo sa lana og sa mga batakang palaliton. Gilauman nga sugdan ang paghatag sa ayuda karong bulan sa Hulyo samtang ipahibalo pa ang eksaktong schedule base sa matag lugar og lokalidad. Gipasabot sa DSWD nga libre ang maong ayuda og walay kinahanglan nga bayran o bagong registration aron madawat niini ang mga kwalipikadong o makadawat niini ang mga kwalipikadong benepisyaryo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato ang balitang international, mga katropa, nagpasidaan ang Iran nga maglusad kini og full-scale offensive kung magpadayon pa ang military strikes sa Estados Unidos batok sa ilang nasod. Ipagawas ang pasidaan ni Mohsen Raisi o saka senior military adviser sa Iranian leadership human makompleto sa Estados Unidos ang ikapitong sunod nga adlaw sa pag-atake. Matod ni Raisi, kung mulungtad pa o pipila kaadlaw ang opensiba sa Amerika, mutubag ang Iran pinaagi sa mas dako o mas agresibong military operations. Gipahayag usab sa Iranian official nga walay lugar nga mahimong luwas sa ilang opensiba o kinahanglan manubag ang Estados Unidos sa kadaot nga nahatag sa mga sibilyan o infrastruktura sa Iran.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan nganig sa ito nga Bulsay Express Balita, mga katropa. Iigo ang baybayin sa Chiapas, Mexico sa magnitude 7.4 nga linog nga nagresulta sa pagpagawas og tsunami warning sa mga otoridad. Base sa United States Geological Survey, ang linog miigo dool sa Puerto Madero sa Gilad Mon nga gibana-bana ang 10 kilometros. Human sa maong paglinog, nagpagawas ang US Tsunami Warning System o bahimangno sa posibilidad sa tsunami waves sulod sa 300 kilometers gikan sa sentro sa linog. Nabati usab ang maong pagtayog sa Guatemala o El Salvador diin adunay mga evacuations nga gihimo isip kabahin sa safety protocols samtang nagpadayon ang assessment sa mga posibleng kadaot o epekto sa maong kusog nga linog.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Ka-Clarence, Ana?
15: Exciting!
14: Exciting!

0: Morning! Alas 5:58 sa morning, mga katropa. Balik at sa itong pagpanaguban-uban karong Adlawa, Bullseye Weekend Edition. Bullseye! Ayan, good morning sa mga katropa na ito. Ganina pa nakasubaybay sa itong pagpanaguban-uban karong Adlawa, mga katropa. Sa mga nakapaminaw sa tuwang Bullseye Express Balita sa Bundang. Ingon man sa mga katropa na ito nga nakasubaybay karong pinagi sa tuwang social media accounts, sa itong Facebook page, mga katropa. Sa online world, good morning, mga katropa na ito nga nagtanaw karon sa tuwang XFM Davao Katropa Digital Facebook page o sa itong Centro Media Facebook page, mga katropa. Good morning! Good morning, Nisan, sa mga nagpaminaw karon pinagi sa dial sa inyo, mga Radyo 89.1 XFM Davao. Good morning! Ayan, good morning sa inyuhang tanan, mga katropa. Kumusta ba inyuhang Adlong Domingo? Laing adlaw na pala itong pag-aubanan, mga katropa. Adlong Domingo Pizza 19 na ning bulan sa Hulyo tig 2026, mga katropa. Bago ra man nag-July, nanata sa mid-July, mga katropa. Grabe. Pila na lang pod kaadlaw ato ang humanon mag-August na pod. Padulungay na pod ta sa Kadayawan Festival diri sa Dakbayan sa Davao. Good morning, ha. Good morning sa inyo ang tanan. Asa man mo na minaw karon, mga katropa, Luzon, Visayas, Mindanao. Asa man mo abot itong pagsibya karon. Good morning sa makausab, mga katropa. Inyo makauban karon. Sulod sa isa ka oras tunga gikan alas 6:30 hangtod alas 8 sa buntag. Walay lain, of course, ang inyohang Disney Princess gihapon ta diri sa XFM. Pero parang nakikita ko talaga sa ating screen ngayon, mga katropa, umaatras na po talaga yung buhok natin. yung mga stressors natin dumadami na po. Of course, yung makauban karon, katropa, ang Juvette Espanyol, mga katropa. Good morning na sa inyo ang tanan. Din ato ni Dugay Dugayon. And of course, mga katropa, no? Wala ta nag-inusara karon, mga katropa. Dili man gud pwede nga mag-inusara taani kay unsaon na lang niya to ang mga...
1: Ay, naku!
0: Unsaon na lang niya to ang mga hisgutanan karon, mga katropa, no? Kung dili na to makauban, of course. Kung baga sa ano pa ba na ay laing timpla bitaw, laing lasa. Katropang Prof. Marbs. Hinahanap ko na naman yun, katropang Prof. Marbs.
1: Bangas ka?
0: Ayan, bitaw, mga katropa, atong makauban karon. Itong professor diri sa XFM, mga katropa, Professor Marvin Pineda. Eto na, eto na, eto na, yeah! Good morning! Good morning, Prof! Kumusta mo ang adlong Domingo? Ayan, okay.
2: Nakoy tingog. Yes, katropang Juvet, good morning. Ug sa ato mga katropang na naminaw karon. At least nakita na jud nimo ang akong soundtrack.
0: Oh, nakita na gyud. Murag last week pa ko ani nag pinangita katropang Prof. Mars.
2: Ito, welcome sa atong program. Programa ang Bullseye Weekend, no? Mag-uban tantod alas 8, tama ba? Alas 8 sa buntag. Murag dili maayo atong panahon karon, no? Kilom-kilom ang atong kalangitan, no? Gikabalak-an nga posibleng magatod kini og mga pag-ulan, no? Di ta matagnaan ato nyang taod-taod, basi mo ulan, no? Amping lang, careful sa atong mga kaigsuonan. But napoy mga dili pud maayong balita natong mga niabot sa miaging semana, katropang Jubit, no? Like for example katong pagkamatay sa atong national bird, no? Ang agila, no? Nga si para to sawala,
0: si sawag, ano na nato diri sa to ang item kanina, katropang Prof. Marbs, eh.
2: Actually, ano siya, kanang subo kay pamalandong namatay siya tungod sa dili sa kanang natural nga kamatayon. Mm-hmm. Tungod kay gipasipad-an siya sa tao, no?
0: Mm-hmm.
2: Dunay duha ka igo sa kanang baril sa mga
0: kanang abo, kanang murag bulitas ba nga, ano? Nga nakatropang Prof. Marbs.
2: Dulaan sa mga bata dito sa bukid, no? Ang iyang duha ka pakaw, doon ay igo, no? Kalimot ko sa pangalan na. Matainong dan si ang kamatayon. Naglaom ta nga, mabuhi punta to kay after nga na-recover kini, naka-discover ani katong dito sa may bukid noon kay Marvin Gapon, no? Si Marvin Linoy. O sa kalumad na to nga kaigsuunan dito sa bukid noon, iyang girescue, gidala niya sa gi-turnover sa DNR and nag-expect nga mabuhi tungkol kinilagsik man siya. Sa to note nga kalit lang siya,
0: kalit lang nagluya.
2: Oh, nagluya antod nga namatay. Oo. Nindot unta nga. Buwai pag yun, no? Pwede pa siya makaproduce.
0: Yes, sayang kaayo.
2: Anak nga gila.
0: si Philippine Eagles sa Waga, Dalwangan. Oh. Ang kiningiyahang pangalan ka tropa ang Prof. Marms gikuha ni dito sa lugar kung asa siya na Kit'an. So sa Waga ba to?
2: Oo, sa may sa certain barangay sa may Malay-Malay Bukid doon. Ingon ba nila kay abbreviation daw kay S og D.
0: Philippine SD.
2: Ano sa bang SD?
0: Ato sa Waga, Dalwangan.
2: Oo, niya. Ano sa bang SD ngayon yung bawaan nga giyatawag nga gila?
0: Napa ba?
2: Sara Duterte.
0: Ah, ay tama, no? Oo, si SD.
2: Pero di wala siya ilabot sa politika, ha?
0: Ayan, alas 7:04 na sa morning, mga katropa. Good morning, ha, sa mga katropa na to diha. Sit back and relax kay kami ni katropang Prof. Marv sa bahala sa inyo, mga katropa. Sa mga gusto diha, magpaabot sila mga mensahe, komento, reaksyon, opinion. Pwede ka na ninyong ipadangat, mga katropa, pinaagi sa to ang Facebook Live. No, live ta ninyong makauban karon diri sa XFM Davao Katropa Digital, pangitaala na ninyo mga katropa. And of course, no, ang katuang Sentro Media Facebook page, pag-comment mo diha, katuan ang pagabasahin ninyo mga shoutout, greetings sa inyo mga mahal sa kinabuhi, mga katropa. And of course, no, ato mga isgutanan karon katropang Prof. Marbs kay ubay-ubay kini.
2: Ubay-ubay ni siya, no? Importante ni alang kanato, mga katropa.
0: Gani kay murag ano ni siya katropang Prof. Marbs, no? Muna akong always ginaingon nga kinahanglan makisayod manggod ang katawhan Pilipino sa kung unsa ang gakahitabo, mga katropa. Dili lang diri sa Dakbayan sa Davao, diri sa Davao region, but also no sa kinatibukan sa tibok Pilipinas na mga ginaatubang nato nga mga issues, mga katropa.
2: Speaking of pakisayod, katropang Juvet, no, ato po ipabalo dahil, no, sa wala pa na sayod, no, ang atong Davao Bukidnon Road as of this moment, no, particular sa may Marahan. Dili pa maagian, ha, tungod kay doon ay nahitabong pagdahilit sa yuta, no. Actually, doon ay mga balay nga nang appeal o kalansler. Actually, kanag-agian ato, padulong ka ng New Year's Peak.
0: Yes, sa may Marahan.
2: No, may Marahan. Kanang doon lang, no, sa police station, di ayug nga itabo, no. Pasensya na sa ito, makaigsuonan nga buot mo bisita sa New Year's Peak. Pero na'y alternative route, katropang Jumit. Pero medyo lagi layo po, no.
0: Murag tuyok na gid siya, katropang Prof. Marbs. Mutuyok
2: ka ng katipunan, no. Pero kung gusto lagi, na'y paraan. Pero pag
0: ayaw, maraming dahilan.
2: Pero actually, dili siya makapagan, no. Makapapugong, no, sa atong katuyuan kung doon natin gusto adtuan sa mga dapit kay part pamagod siya sa Davao City. Mato nga doon ay mga alternative road po nga ginahatag ang atong city government sa Dakbayan sa Davao. No? Pero amping-amping lang yun. Amping-amping lang yun sa atong makaigsunan.
0: Dili po da kuan katropang Prof. Marbs, no, ang isa mangod sa ginalantaw karon katong mga magbiyahe padulong sa
2: kanang problema, no, mga mag-uuma
0: Bukidnon, padulong sa ano, sa Cagayan de Oro.
2: Cagayan de Oro,
0: murag layo gid ang tuyukan in town, mga katropa.
2: And then part pag mangod sa Davao City, manggod. Murag wala, mainta ko sa mautlanan dapit, no, kaya ato makingsunan sa Davao City, labi na katumad to sa sentro, dili kay epektado, pero namanggod siya sa dool ra, actually dool ra kay na Malahan. Kung mga Buda siguro, at least layo na kay tong Buda, pero nara sa diha, no, natay mga kaigsuonan nga mga mag-uma nga after pa anang na landslide nga may mga produkto pod nga gusto nila igawas diri sa sentro, no, particular sa may Bangkirohan.
0: So isa sa to ang mga affected na to ang mga farmers, mga local farmers na to, no, nga magdala pa in town sa ilahang mga
2: produkto
0: paingon diri sa to ang
2: bagsakan, no,
0: bagsakan diri sa may Turil,
2: Bangkirohan, Kalinan.
0: Ano,
2: ay diyan, no, sa may tawagan nila, sa may Dalyaw.
0: Yes, sa may Dalyaw. Dara ang usually bagsakan na to from mga neighboring cities, mga katropa, nga mga products, no, diri sa may Dalyaw, Turil. Naka Davao City Food Market Terminal Complex. Ayan, oo. Kung mo ba, kung pagtama ba? Davao City Food Terminal Complex. So, diha sa may Turil na siya ibagsak tanan, mga katropa, from other neighboring cities na mga produkto. And karon ang mga produkto na to from Marahan, Pasaka sa may Bukidnon, murag maglisod pa jud og baba dari sa Dakbayan sa Davao tungod lagi sa nahitabong road slip, no, kining landslide sa may Marahan, mga katropa. Sa mga magbiyahe, ha, amping mo in town, mga katropa.
2: Wala yung nag-ride sa kahapon.
0: Oo, murag na ano jud ang even karon, usually manggod katropa ang Prof. Marbs weekend, Sunday, Saturday og Sunday na mga rides, no, kay naging part man pud taana dati. Kana pag Sunday mo na ginang tinggara na ginamo, no, kanang tingana na ginamo na siya, tinglupad na gidna sa mga riders, mga katropa. Pero so far karon wala kay
2: kay naobserbahan dito ko sa may barangay Suwawan sa Ugangan, kay mao na every weekend ganto mi dito. Ma grabe jud, sa baan jud mi sa mga nagaagi nga mga motor. Pero kahapon, himala, mingaw ang dalan. Wala kayo.
0: Wala kayo. Wala ni kuan. Alangan kay putol man. Usually magodra ang paingon sa taas eh. Oo, kay na magodra mga
2: resort.
0: Mga resort na mga nindot ng mga view diha, no? Apil na to ang New Year's Peak Mountain Resort, no? Ginalagan po na sa to ang mga riders. And kini bitaw mga coffee shops diha.
2: Nagkape. Magtara dito. Ato tagmarilog, inom lag kape.
0: Oh, mga pilang na mga katropa.
2: Wala ray kape des patag.
0: Kuan manggod kay nang bugnaw ang panahon niya init ang. Yes, kanang murag makaingon tanga
2: stress free.
0: Yes, aesthetic style kaayo ka tropang Prof Mars. Basta kay ingana lang, no? Dili lang tong makadisgrasya ta sa ano.
2: Banking.
0: Ayan, good morning, D.I., no? Sa mga katropa na itong tanaw sa itong Facebook Live. Bago ta mag-short break, mga katropa, ito saan silang igri to good morning. Good morning, katropang JV Habuna. Good morning sa imo, Hadia. And Bebu, Jonamil Vidal, good morning. Oo, ato pa dahil may karoon, no? After sa itong programa, katropang Prof. Marbs. Ding mga ROTC students na ito, dari sa may MATS College of Technology, no? Ato ani silang bisitahan, katropang Prof. Marbs. Kay kining mga members sa to ang training team mo bisita karon dito sa MATS kay para tudluan ato ang mga kabataan. ROTC ka tropa.
2: Dili na siya namanggod sa mindset sa mga kabataan nga pagwan sa ROTC kay lisod-lisuron mo dili part of discipline na siya, no, para mo dako ta mo hamtong tanga kanang disiplinado.
0: No? Nalipay gani mi nga na appeal na, no, finally murag pila ka tuig nga nawala sa MATS karon nabalik na gid ang ROTC na program kay makatabang kini siya sa pagdevelop manggod sa kining
2: disiplina
0: sa mga kabataan.
2: Pag-obey, no, problema manggod aning wala kagig ako kagig magug artist karon uban ba, no, dili pud tanan, no, mga kabataan karon somehow dili pud tanan pud wala na disiplina actually, no, dili na mo o gini kanan then ang pinaka problema po diya katropang kanod Juvet kanong musaka nagbukin mo dalag armas.
0: Oo, mo na ang kasi nahinahinay na tag infiltrate, no, sa tuwa ng mga tunghaan mga katropa na ana, so dakong tabang kini nga mga programa aron mapugngan ang pagdaghan aning mga mapadulong dito sa Malindalan, mga katropa. Alas 7, just sa buntag, ato nang subayon pa inyo ha, mga greetings, mga katropa, ha, sa to ang pagbalik. Pwede mo mag-text sa to ang text line 0969-333-0537 o baka sa to ang Facebook page, mga katropa, XFM Davao Katropa Digital, ato ang Centro Media Facebook page. Sa to ang pagbalik, atong isgutan kini katropang Prof. Marbs, nature-based solution. Giduso kini, no, sa Osaka Environmentalist Group Batok sa pagbaha dari sa Dakbayan sa Davao.
2: Makalinturahon ang bulan pag di magbaha.
0: Makalinturahon gid katropang Prof. Marbs. Pero inoon, dali ra man siya musabsay. It's just that gamay ang ulan, mutaas dayon. No?
2: So, yun ay solusyonan.
0: So, baka hagyod ang rason o unsa mga posibleng solusyon ani mga katropa. So, ato ang isgutan sa tuang pagbalik kay mo kini ang giduso karon sa Osaka Environmentalist Group, mga katropa. Ato ang palapdan, atong isgutanan human lang sa pipila ka pahinumdum katropa. Standby. Oras sa XFM, alas 7:11 sa buntag.
1: XFM.
3: Kaklarit sana!
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well

0: Bullseye.
1: Alas 7:13 na sa morning, mga katropa. Short break lang dito, katropa, na Prof. Marv. Very short talaga. Igaman lang ni katropa na Engineer RK dito, Speakers Lawak. Anyway, mga katropa, no? Balik na sa itong pagpanaguban-uban, Bullseye Weekend Edition. Kumusta naman? Ano din rin ako ma-open ang ano din katropang Prof. Marvs? Ang kining ito ang Facebook Live. Basta pwede ikaw na lang mag-greet na ito mga katropa na sa online world karon. Kaya para pod nga maganahan sila sa ilahang adlaw, mga katropa. Ano bitang pagsugod sa adlaw? It's actually best na sugdan na ito ang adlaw, mga katropa, nga kanang good vibes lang. Kana bitang dili irritable ato ang utok. Kanang happy lang good, mga katropa. Kay actually mo ano mang good ta, mo attract mang good ta ko og positive. Kung pagmata pa lang nato positive na, diba?
2: Ay, so tong positive sa ano.
1: Ayaw lang tong positive, mga katropa. Kay Delex to siya nga positive. Og sa mga katropa day nato hab kanang mga naminaw diha, I know for sure ang uban bago pa nagmatapod katropang Prof. Marbs, lutang pa kaayo, naabot na sila ka ng morning session. Kanang morning session, yun ka na maghinuktok pa sa buntag.
2: Magurasyon pa bago mulihok.
1: Higupin na ninyo kape, mga katropa. Pampa, boost sa tuang natural nga energy para dili ta magluya diha ato ang Xanthan Gold Coffee Mix. And para po dili ta lutang, kay maka-enhance ni sa tuang focus and mental clarity, mga katropa.
2: Siguro, pasansin siya na ito katropang Jimmy, no? Ubay-ubay yun sila. Salamat kayo sa mga nagpaabot, no? Sila, Ma'am Wilma Waken, good morning, on pa niya, no? Si Tristan White Vigulay, maing aga, katropang Juvet. Uy, kano si katropang Juvet raman? Ma'am Nita Valerosa, good morning, Ma'am Juvet. Si Martin Navaris Manggiran, vlogger. Good morning! Uncle Ders Onet, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao de Lusur. Sir Randy Santisas, listening. Sir Rex Ordiniza, good morning, mga katropa, happy Sunday. Si Ma'am Gloria Malala Apilo, always listening, XFM. Davao Digital Bullseye, have a blessed day. From Bayugan.
1: Wow, salamat kayo, mga katropa, nato diri sa may Bayugan. Good morning sa inyuhang tanan.
2: Si Ma'am Ruby May Pugosawag, may buntag, Manoy Alobs.
1: Sa Japan ni si Ma'am Ruby May.
2: Directly ning tagikat sa Japan. Ma'am, Sir Manoy Alobs, oy Sir Manoy, no? May buntag, Ma'am Juvet Minaw karon diri sa may Oderia Transition Radio. Oy, good.
1: Wow.
2: No? Transition Radio ni paminawan.
1: Katropang Mander Manoy, good morning sa inyuhan.
2: Napasya, good morning Prof. Marbs, Pilit Gan. Ah, o tama, Pilit Gan. Tawag anang bulitas nga giniingon ni Ma'am Juvet.
1: Kanang bulitas ang
2: bala.
1: Pellet gun pala.
2: Right, si Ma'am Gloria Malala Apilo, nag-share na daw siya. Salamat kayo.
1: Salamat kayo sa mga katropa nato nga nakasubaybay, naka-monitor gihapon nato ding mga orasa. Huwag sa mga nag-like, share, and of course, sa mga bago pa natong followers diri sa XFM, dagang salamat and good morning sa inyong tanan.
0: Good morning!
1: Dalita, mga katropa, sa itong hisgutanan karong adlaw.
0: Bullseye!
1: Doon ay pipila or isa ka environmentalist group, katropang Prof.
2: Particular
1: Mars.
2: EDIS,
1: oo, kining EDIS, mga katropa. Interfacing Development Interventions for Sustainability, diri sa Dakbayan, ang nagduso og kining ano karon, kining nag-awhag, no, nga maghimo og nature-based solution para nga mabatukan ang kining dali nga pagbaha diri sa Davao City. Unsa bagi kinauyukan aning katropang Prof. Marvs?
2: Actually, ang nature-based solution, usa ni siya ka pamaagi, no? Nga siyempre, atong tagdon, unsa po'y naasak atong kinayahan. Dili lang katong, for the sake lang, amon ni siya solution sa problema, pero wala takabalo, unsa diyo'y naasa atong kinayahan, no? Actually, kanunay na ito na-experience ang grabing pagbaha din sa Dakbayan sa Davao. And tama, tayo ni mo, katropang Juvet, ang baha din sa Davao is kanang nag-clog lang na drainage.
1: Nag-clog lang, tapos
2: mag-subside
1: dayon
2: siya. Ang kabalo sa reason, ana, tungod kay ang atong Dakbayan sa Davao, nitaas na ang sea level. Kumbaga, bisag maghimo patag pinakadako ang drainage din sa Dakbayan sa Davao, kung ang level sa tubig sa dagat, mulagi na ingon nila because of impact sa climate change, katang natunaw na ang ice sa North Pole ba, muna ang level sa itong dagat, taas na. No? Mulagi na ang diya sa may Agdao, diya sa may Ruhas, natin ginatawag diya nga kanang pump, nga isuyupon ang tubig sa kanal niya, ibumba palabay ngadto sa dagat. Hindi naman yun kaya igawas sa kanal ang tubig.
1: Murag ibalik nila.
2: Oo. Itabangan o ganang duso ang tubig, bapa, ayon sa dagat. Kaya kung basag na naman nato ang iyang natural ways,
1: mapuno dyan siya.

0: yung siya kaya, no? Yes. Muna siyang mga hinungdan. Actually, na yung mga simpleng pamaagi na katropang Jovit, no?
1: Mm-hmm.
0: Tama, never infrastructure na dyan akibat nga pagbaha, labi yes. ng ginasiminto na nato at mga kadalanan. Karon mga pathway, orang gamay lang ang area nga ayota, no? Kani ako anong nakita, as I observed dito sa Korea, although nagabaha man po ng Korea, pero pinaka-best nga solusyon nila nakita. Kaya nga itong mga pathway, mm-hmm. kaya nga itong mga alley, instead nga isimintohon na siya, or natin mga park diha, Suryanan, instead nga itong simintohon na siya, ibutahan na ito o bricks. Dili mm-hmm. si bricks flores ha.
1: Kanang bricks, ano, kanang mga bricks.
0: O kanang mga paving blocks doon, mm-hmm. nga gina-pile-pile. Kaya kung kana mangod ang solusyon mga katropa, ang tubig, instead nga mapadulungan to sa kanal, kaya kung siminto mango, di man yun na mo tuhop.
1: Di siya musunop.
0: O, musunop siya. Instead nga mapadulungan to sa atong mga drainage kanal, padulungan to sa atong kanal, nga gamay ra kaayo, mo tuhop siya dito sa yuta. No? Mm-hmm. Actually, ang Tagum City, if you can observe katropang Jovit, sa ilang Rotary Park, mm-hmm. wala nilang siminto totally. Bricks ang ilang gibutang. Ang atong People's Park, actually, naana po na siya nga program, no? Nga na, no? Ang... sa SM Lanang, kung naka-adto mo diha sa ilang parking area, wala nilagi full siminto ang parking area. Instead, mm-hmm. katong agiana lang sa ligid ang siminto. Ang tunga, wala nilagi siminto. Mangingana ko nga mga practice, actually. Mm-hmm. I hope sa uban po nga mga establishment, ingana po ang ilang i-practice, no? At least, no, matabangan nato nga masulbat ang problema. Kaling sa, ano po, kaling sa EDS nga solusyon, mm-hmm. kaling nature-based, ang ila is aning greening program.
1: Kumbaga, ang gusto mananong nila, mga flood parks o green spaces Marbs, no?
0: Pero kanang greening program ang good, especially nga ang Davao, grabe na ka-develop. Lisa na taba na nung kahoy dari.
1: Well-developed na kayo ang Davao City. And as we observe mga katropa, atong mga infrastructure, growing na ganing katropa, Prof. Marbs.
0: Wala
1: no?
0: na tayo katamnan o kahoy.
1: Wala na tayo katamnan. Kaya na ganing ato ang sa mga kilid sa itong mga panimalay, maglisod na mag-tagtanom diha, no?
0: Mangliki man ang yuta kayo sa kahoy.
1: Maglisod na tayo. Wala na may extra space para mananom ta. Kaya na kung itawag nga ito ang own... akanang own space good na to sa bahay na magtanom ta mga katropa natay urban gardening
0: or gardening ba na gikaang na lang gani di ba gamay dito na makaya sa area
1: listen na siya actually tungod sa ka develop no sa Davao City na mas piliun na lang nato magtukod og rental spaces diha kaysa magtukod og kining space para sa tanuman
0: Pero na po yung ban, oh, in fairness mo sa Davao City, mm-hmm. ang atong kanang Rojas Night, kaning atong Coastal Road, gitamtan mo po nila og kahoy. Pero ang disadvantage mo sa kahoy, katropang Jovit, peligroso mangod siya. Mm-hmm. No? Like, mabali ang sanga, manay mga disgrasya, inga na ba?
1: Mm-hmm.
0: Kana po ang mga disadvantage. No? But katong, ingon ako kanina, as simple as that, no? Kung di naman yun na ito mapugan ang development, di na ito mapugan ang paglambo sa Davao City, sa so, simple lang nga, inga na nga pamagi. Di ba na yun na ito, hindi na ito, cannot afford no? sa project na gihimo sa Japan. No?
1: Na, di na ito makaya.
0: Di kaya, no?
1: Underground
0: na imbaka ng tubig.
1: Grabe
0: no?
1: to ka, grabe to ka, dako kayo.
0: Grabe kayo ito. Actually, gihimo na sa BGC, mm-hmm. sa Tagig, Bonifacio Global City. Nakaya nila pero grabe lagi po kamal kay dato po ng Bonifacio Global City. Sa Singapore po, lahat po ito ilaha kay naghimo sila artificial nga murag itong lake nila God. Nga dito tala ang tubig padulong. And then, pag once nanid na po nila ang tubig, pwede nila siya kahon o supply. Mangingana ba? No?
1: Kinipod ka tropang Prof. Marbs, part po sa ilahang kining gitawag na solution
0: mm-hmm.
1: is ang pagprotect sa to ang kinaiyahan no so part na niini mga katropa ang pag atiman sa mga wetlands katropa nga Prof. Marbs kini ato ang mga watersheds no labi na diri sa dakbayan sa Davao kini ato ang Tamugan Panigan watershed mga katropa no so isa na sa ilang gusto og pagtanom og mga bakawan kini mga mangroves
0: pero in fairness ang practice po nato na pero ang problema manggod katropang Jovits as I observe sa atong palibot karon mm-hmm. Fairness po sa uban no karon nga generation manggod karon nga time no it's too late no
1: mm-hmm.
0: kaniadto grabe abuso
1: siguro sa una
0: grabe abuso sa atong kinaiyahan kaniadto no pamutulong kahoy una karon ang ending mga katropa pag magbaha sa bukid kita ang mag-suffer dire mm-hmm. pero mula gina ang karon nga generation nagatry tag nagapaningkamot ta para mabalik nato ang kanindot sa kaniiyahan sige tag pananom og kahoy
1: mm-hmm.
0: pero ang kahoy manggod katropang Jovit pag itanom ni muna muspan pa na og how many years bago nato siya mapaymuslan nang mm-hmm. makatabang sa atong kiniyahan din ang problema po sa mga greening program tree planting activities mayra sinugdanan after ana pasagdan na
1: mm-hmm.
0: uban mga matay na tanom nya na ba kulang sa atiman kumbaga useless lang, nahimo lang propaganda. But karon ning ato nakita karon ang daang baha sa Davao is dili gikan kasagaran. Mubaha man gani nga dako kayo kanang gikan sa taas, murag dili lang po na sa Permintino, but ang atong kanunay gina-experience nga kita jud kanunay ang mag-antos kanang muulan diri sa sentro mga pila ka oras nga ulan, tataon matina baha na, ang bahada taha na.
1: Wala na, actually kana ang mga panahon katropang Prof. Mars makahatag jud sa grabing
0: kahasol
1: mga katropang anuman unang-una ang mahasol ato ang traffic.
0: No,
1: taas kaayo ang traffic tungod kay slowly lang magud na sila pud mulatas aning mga kadalanan nga dunay taas nga level sa tubig.
0: Kaduha, mga trabahante.
1: Yes,
0: paggawas nila silang trabahuan, mga basa, mga pasmo sila.
1: Mm-hmm.
0: Ikatulo, ang atong mga estudyante, no? Sakit diha, leptospirosis. O sa mga sakit diha, nga makuha ni mo sa gigas tubig baha.
1: Oo, kasi ang kanang tubig baha, mga katropa, we cannot guarantee na malinis, nga limpyo gid niya siya, no? Katakot
0: siya,
1: kay madagan og mga kanal ang masudlan, no? Kumbaga, mga tubig kanal na to, masagol aning tubig baha, mga katropa.
0: Muna ilisod diha, no? Di na dyan na siya actually masolve, no? Kahit tungkol lagi ingon nila, climate change na naman yun na ang volume sa tubig ang ginabubo, dinagdaghan gina siya. Pero sa simpleng ingato nga pamaagi, no, na ma-prevent na to na siya, mo na siya ano, mo na siya mga solusyon.
1: Ano ba siya katropang Prof. Marbs, no? Masustain ba ni? Kasi nga, as you've said earlier, medyo late na siya karon pa nato ni ipatuman, no? Kining gitawag na nature-based solution. Gani, ang focus lang magiging nature-based solution, katong paggamit mga katropa o gitawag na to permeable surfaces, kato imong giingon katropang Prof. Marbs na mga bricks.
0: Mga bricks,
1: sa ito ang mga kadalanan, no? Kani, mga pathways. Alleys, mga katropa.
0: Mga park.
1: Though it could help somehow, but kung kini mga dagko nga areas na, for example, kini na to ang mga, kini, for example, sa ito ang picture katropang Prof. Marbs, I believe sa buhangin na siya. Asa man ana nga part ang pwede na to butangan aning permeable surfaces or kini mga bricks na to, kini sa kilid lang niya. Kung in fact, matanaw na to ang kilid niya katropang Prof. Marbs, medyo habog naman good siya. So asa ba nga banda ani, unsa ba'y plano, no, further plans aning ato ang environmentalist group para mas ano siya, kanang makaingon good tag, pwede makasufficient siya ba? Sufficient jud siya.
0: Actually dili siya totally nga makasolve sa inga nakadako nga problema. At least man lang makaminimize siya
1: o somehow. Makatabang.
0: Oo. For example diri sa tuwa katropang Jubet, diri sa ato sa Srinil, sa ato studio mismo sa XFM, di ba? Wala na to gisiminto ang atong garahian, no? Instead sagda na to nga balas. Kay pag once na atong isimintohon na diha, asa padulo ang tubig, magdagayday ng tubig di sa atong dalan pa ingon na nito, di ba? Kana dako na kini siya natabang actually, no? Kung ingana lang ko siguro ang tanan ng mga establishment, no, tanang mga patigayon nagapractice og ingana, siguro somehow doon natay mga makabot nga solusyon sa nagkagrabing problema.
1: Actually katropang Prof. Marbs, ako ang gi-check diri, no. Kini day ilahang paningkamot karon sa EDs mga katropa nga maduso kini nga mga nature-based solution. Sa kuha lang na nakita as per research is around August pa lang last year ang ilahang pagpadayag og kabalaka katropang Prof. Marbs tungod kay matud pa 95% sa tuang wetlands diri sa Dakbayan sa Davao wala na daw. Mga nawala na, puro na siya dry land katropang Prof. Marbs ba, no, napalibutan na tagtubig, no, dili na siya unlike sa uban nga naapay mga ta, napay mga lake napay mga ingon na katropang Prof. Marbs napay mga
0: tinood na siya, no? Actually, tungod na po na sa ano lagi, development. Kamulo ka ng kanang SNR dati, katropang Jubet. Basa ka na di itong una. Nabutan pa na ako. Likod ang SNR itong una. Kanang, wait lang yun na siya. Kung baga, kung ang tubig, gikan sa diya sa may maa, sa may NCC, diya dyan na padulong, magpundo ang tubig diya. Dili dyan siya magpadulong sa dalan. Pero, wa man tayo, di man natong apungan ko ng development. No? Nana dyan na, gapadulong naging na siya. Likod sa obrisa itong una, wetland yun na siya dati tungo na. Wala na siya kanang mga building. Mga tubig gikan sa bahada. Yun na panulong. I-absorb na siya diha. Pero wala gina. Kaya na may development. Pagtukuran o mga condo unit, mga condominium building, sa pa mga high-rise building diha. Ang tubig, wala na ipaingnan. Siyempre, diyan na po siya musubay sa dalan. Wala na itabok karon. Wala siya nga. Kumbaga, ni-address mo sa problema, nangita tag solusyon sa problema, pero dili na tupugan ang pag-aginod sa atong kalambuan. No? Kung baga, kaakibat na yan, di man ta pwede mo balik dito sa primitive na pamaagi sa panginabuhi o primitibong syudad, no? Nga, wa, ni Lambo. Namadyo na siya, pero mga sabayan na to ang paglambo, no, sa pinagi sa mga solusyon nga ginahimo.
1: Ayan mga katropa. Kamo mga katropa sa mga naminaw karon unsa bagyod ang angay natong pwedeng himong solusyon, no, para nga ma-prevent ba katropang Prof Marvs ang gitawag
0: at least, na maminusan lang.
1: Maminusan lang kinibitawang pag gamayng ulan, magbaha dayon. Though mga katropa, always man ato ginaingon nga katropang Juvet Prof. Marvs, dali rabi to kayo mo subside mga katropa, no? Para sa I don't know ha, but for some ang good, bisan pag gamay na siya, so long as it can cause kanang baha katropang Prof. Marvs, makaing gapon tag doon nagyapoy failure somehow. Kasi ang kuan yun is dapat wala gay baha. Mugi na to ang aim mga katropa. Dili lang ta mo ano na lang muragud tag mudawat og minimum lang mga katropa sa mana. Oy, mura na tag mudawat og bare minimum ba nga. Sige lang kay ang importante gamay lang ang baha tapos mo subside dayon.
0: Ano man yun na siya kay nilambo naman ang Davao pero wala gina.
1: Pero yun nga ang ato amang gung gina-aim mga katropa is para sa betterment dili lang sa ano no sa tua kaugaling but also sa kinatibuk ang Davao City. So if we aim for a better Davao City, then mas i-aim pod nato nga wala jud tay ma-experience nga baha mga katropa at all. No, kumo atong gusto. Pero kung gusto lang tawag bare minimum, ingon ani katropa Prof. Marvs, okay ra magbaha, at least mo subside man dayon. So magets ba nato ang context? Oh, so mag-antos gihapon ta somehow. Dili man permente pero maka-apekto gihapon sa katropa. Paano kung adlaw-adlaw magsigig ulan mga katropa? Paano kung sa tibuok adlaw ulan ra gid ang atong masinati unsa may mahitabo sa dakbayan sa Davao? Saka pa ba ta maghunahuna unsay solution pag naa na taan ang sitwasyon or karon pa lang? Pero para sa inyo ha, kini bang nature-based solution makatabang ba gid ni inyo nakita na obserbahan no as per research pod nga gihimo sa EDIS para sa inyo ha makatabang ba gid ni somehow no sa ato ang problema diri sa dakbayan? Bullseye! Alas 7:30 na sa buntag, katropang Prof. Marvs. Doon na pabatay na dari kini. Atong isa kaisgutan, katropang. Pwede pa ni nato maapas.
0: Pagbalik?
1: Sa pagbalik nato, okay. Katropang Engineer RK, napabatay ginaapas diha. Ayan o, naagi di ay. Alas 7:30 sa buntag, sa atong pagbalik, katropang Prof. Marvs kay DPWH Secretary Vince Dizon Abzuelto sa kaso. May kalabutan atong kontrobersya sa SEA Games, no? Tungod sa huwang ebidensya or kaning kakulang sa ebidensya mga katropa. Kay very ano gihapon to katropang Prof. Marvs, ano gihapon to? Controversial kaayo to that time katong SEA Games nga gipahigayon no diri sa daghan kaayo tog mga issue. Isa pa sa na-appeal po dato katropang Prof. Marvs kung wala ko na sayop ha katong gitawag nga kini sa facilities man eh katong mga sports facilities ang na-involve no na ginaatubang karon ni Sec Dizon. But napoy uban na to katong sa food, no? Tong issue sa food. Daghan kaayo tong issue
0: program. Sa program kay dapat ang ano ato tong pag ang kang Manny Pacquiao dapat live to siya. Nitabo ato gigi pre-tape na lang.
1: Oh, diba? So daghan kaayo mga ano ato, mga kakulang, no? Daghan og mga na-observe nga kinahanglan imbestigahan.
0: Now, pero naay mga something. Sige lang, isguta ito.
1: So, ito na isguta nun niya sa ito ang pagbalik kay Absuelto, no? Si DPWH Secretary Vince Dizon at itong controversial SEA Games, mga katropa, tungod sa kakulang sa ebidensya. Ito na isguta naman lamang sa pipila ka pahinomdom standby. Alas 7:31 sa buntag.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw kabalaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny de la Cruz.
3: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: XFM.
2: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.

0: aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
5: Alas 7.37 sa buntag mga katropa, balik na sa itong pagpanaguban-uban programang Bullseye Weekend Edition.
4: Bullseye!
5: Ayan, good morning sa mga katropa nato, katropang Prof. Marvs nga pabilin gihapon, padayon gihapon nga nagsubaybay sa tuang pagpanaguban-uban karong adlawa. Good morning sa mga katropa nato nga nagtanaw sa tuang Facebook Live, katropang Jomar, Saire, Etim, Estimo. Di naman ko kaklaro, eh. Naunsa naman eh. Si katropang Jomar, Saira Estimo, XFM Pagadian. Good morning sa inyo, hagtanan. Dari sa may XFM Pagadian. Sa tanan nga naminaw karong adlawa. Oy, sa mga kasi manua ko da nga mga Ilonggo kag Ilongga nga namati. Subong mayad nga aga sa inyo nga tanan mga katropa. O, mayad nga aga kag mayad nga pagpaminaw sa aton nga programa. O, pag ano na, pag-rap na kamudra, kag mag, ano na, magtigang na.
6: Magtigang
5: na mga katropa kaya mamahaw na. Dili na magsigig luya-luya dito.
6: Mag-igma.
5: O, ang igma, abisamon na Ilunggo kaya paniudto.
6: Ay, paniudto.
5: Good morning katropang Elton Francisco. Good morning ma'am, watching from Patinay, Agusan del Sur. Oy, good morning.
4: Good morning
5: sa mga katropa nato diri sa may Patinay, Agusan del Sur. Good morning sa Tresera Cuarta. Good morning Ching. Shout out from Sandawa. Ching, malamig na umaga sa lahat. Aba.
4: Good morning.
5: No, si Marimond, baching na ko ni sa BCMT. Good morning Sir Joven Abila. Good morning katropa. Pasyagit sa tropa sa bukid nun. Isyagit gid daw nato katropang
4: Marks.
5: Good morning sa mga tropa nato diri sa may bukid nun. Mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw sa Facebook Live mga katropa. Labi na sa inyo diya katropang Joven Abila. Diya katropang Prof. Mars, mga tropa nato tanaw sa tuanga. Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital.
6: Actually kaganina no, matong atong ipangbasa kaganina ng mga comment no. Actually.
5: Pwede pa mo magpahabol mga katropa ha sa magusto pa diha nga magpaabot silang mensahe, comment, reaction sa tuang text line 0969-333-0537 o sa tuang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital. Ingon man sa tong Centro Media Facebook page mga katropa.
6: Si ano, si Sir Arnold Altivo ba si Mangloon ni? Shout out all the way from City of Coronadal.
5: Ayan, good morning sa mga katropa nato sa Coronadal. Katropang Prof. Marv sa mayad nga aga. May Longgo kag Longga gyapon Rasanda. Oo, mayad nga aga sa inyo nga tanandara. Anyway, mga katropa, katropang Prof. Marv dirita no, sibug ta sa tuang isgutanan karon. Kay medyo atong oras paspas kaayo. Paspas mo tuyo katropang Prof. Marv, makuratan na lang ta. Ay igo ra nato hatsingan. Ang
6: igham lang
5: si Katropang Royce. Wa na alas 7:40 sa buntag na.
4: Bullseye. Bullseye.
5: Makuya-kuyawan na sa tong oras, may magpagka-pressure gamay. Anyway, mga katropa, katropang Prof. Marbs, daghan ang mga natingala manggod karon kay absuelto,
6: absuelto. No,
5: si DPWH Secretary Vince Dizon atong controversial SEA Games mga katropa kay lagi daw kulang og ebidensya. Unsa ba jay kuan ani katropang Prof. Marbs? Kay daghan manggod ang natingala ani. Natingala. Nabala ka.
6: Itaw. Actually, ana ni katropang Jumit, no? Grabe ko appreciate, grabe akong pag-appreciate sa kasamtang administration. Grabe ka kong gihan, no? Daghan na pailan og kaso, daghan na papriso, no? Yeah, dili lang ultimo, big time.
5: Big time.
6: Na mga personalidad ang ilang
5: mga papriso. Senador, katropang Prof.
6: Senador, congressman, pastor, kanhi presidente, no? Pero ang pangutana, ang mga kaalyado untouchable.
5: Ba, grabe.
6: Wala akong, actually, wala ko'y question no, sa mga paningkamot karon sa station. Pero ang mga tana, ganong di laman nakapunti ang inyong paningkamot sa mga kalaban ninyo, mm-hmm. no? Ganong di ninyo mahilabdan ang inyong mga kaalyado, no? Like, for example, si kanhi prosektari Vince Dison, ganong absulto tungkol kay kaalyado, no?
5: Ulang magudog ebidensya katropang Prof. Marks.
6: Kung pailan kagkaso, dali ra kayo. Kung i-absulto ka, dali rapod kaayo, mm-hmm. no? Manang halata rapod kaayo, no? Manang itawag nila nga selected justice, oh. no? Ganong gitunong man karon nga ongoing ang impeachment trial.
5: Yes.
6: Tungod kay ang nagpasiugda kaniya to sa SEA Games kay si Senator Alan Cayetano. Gusto nila mapapas si Senator Alan Cayetano kay isama dito sa mga unang mm-hmm. mga senador nga napailan og kaso, di ba? Halata kayo.
5: Kumbaga nanay ano eh, nanay kanang ang trace bitaw ka tropang Prof. Marks.
6: Part sa plan.
5: Nakamapping ba?
6: Nakamapping na, klaro na kayo, di ba? Katong ni Balhin
5: Clarex si kayo.
6: Clarex kayo. Katong ni Balhin si Senador Chis Escudero o si Senador Joel Villanueva ngadto sa
5: Nawala ang kaso. Nawala ang kaso, nahilong ka tropang
6: Prof. Pero pag dili ka mo anim sa ilang partido, easy bisag wa kay kaso. Nganong tingala ganita nga nanudutlan og plunder si Senador Marcolita no? Kung tama isugutan ng sponsor sa kadaghan.
5: Kasi ha sa COMELEC ka tropang Prof. Marks, wala na.
6: Wala
5: nang
6: kaso.
5: Walang kaso sa COMELEC. Kasi nga wala to ni lagi kumbaga ano mangguto ka ng
6: donation
5: mangguto wala lang na appeal, wala lang niya na declare ang donation but kwarta man to sa naghatag.
6: Di granting ana siya.
5: Sige, let's say ana na
6: dili lang si Marcolita ang naiana mismo ang presidente, di ba?
5: Dili lang si Senator Marcolita ang nagdawat og donation
6: mismo ang pinakauna diyang nagdawat og donation atong presidente mismo. Mm-hmm. Ganun wala man gi-file.
5: Undeclared donation to siya but still donation to siya mga katropa.
6: Oh.
5: Wala to gikuha sa kwarta sa kabahin.
6: Oo. Kana nga mga hisgutan ng katropang Jubit. Kana gamay ra kaayo na siya sa flood control nga kwarta nga lustay.
5: Ay tama ang flood control na lina.
6: Di ba gilintan gina-divert nila
5: attention. Asa na dito flood control katropa Prof. Marks?
6: Mo to pinakasakit. Ganun wala congressman nga na-file og kaso.
5: Yeah, daghan man kay tog na mention dito nga mga pangalan katropa Prof. Marks. Diba? Wapang maghihapon na pag-ausan o arrest warrant.
6: Apil pang asawa ni Director Imatibag. Ganong dili man niya dakpon ang iyong asawa. Di ba? Muna ay katawaan ng diha mga katropa.
5: Ganong wala ba ito na padayan ang probe at doon? Hilom lagi.
6: Di ano lang. Itanggal lang si Marcolita.
5: Ay tama. Kuman. Wala manggod ang blues ang Senate Blue Ribbon Committee.
6: Naimuting.
5: Oo. Nawa manggod sa ano.
6: Gani. Di mo na ay katawaan.
5: Giuna manggod ang impeachment trial katropang Prof. Marks.
6: Ang kabalok ka. Ang allegation nila sa kay BP Sara nga nagasto. Mas dako pa ang magastos sa impeachment.
5: 125 million pesos ang alleged katong controversial
6: confidential
5: funds. Confidential funds mga katropa. Pero ang gasto sa everyday impeachment trial.
6: Dako pa. Katawanan. Wala yung pinakasakit niya pamalandungon mga katropa.
5: Ano ito mga katropa? Anyway, ilaha man po na katropa Prof. Marks.
6: Dili po takaingon nga ilaha katropa ang Jewit. It's taxpayers money.
5: Yes.
6: Kwarta na ito na.
5: Mga ganun mga katropa nga, we always say diri sa XFM Davao na kailangan makisayod yun ta mga katropa. Unsay ga kahitabo, dili lang diri sa dakbayan sa Davao but sa Tibok Pilipinas because it's our money. It's taxpayers money ang ginagamit para panggasto nila sa ilahang adlaw-adlaw nga impeachment proceeding unya ang ilahang subject. Mm-mm. 125 million confidential funds.
6: Ano lang din naroon katropang Jubit.
5: Anyway, katropang Prof. Marks, upat man to articles of impeachment katropang Prof. Marks. Hindi man to isa lang.
6: Fishing expedition ang pinaginahin mo sila silang pangisda. No? But anyway, ana lang. Ana din na katropang Jubit, no? Mangawat ko sa gobyerno, unya muanib ko nga to sa administration, wala kong kaso.
5: Wala kay kaso.
6: Oo. Absolto ko. Pero kung musukol ka sa gobyerno, natatali sukol nga mo, ano, musaway ka sa gobyerno, dili ka mo anib sila, lala na kay sala.
5: Oo. Okay.
6: Diba?
5: Ato lang balikan ka tropang Prof. Marbs, ha? Kaya lagi, upon checking daw sa record sa kaso ni Secretary Vince Dizon, mga katropa. Kumbaga, migawas daw, migula daw mga katropa regarding atong sa construction sa sports facilities no para sa 2019 SEA Games na dismissed because of insufficiency of evidence.
6: Dali naman ko na ing infosensi. Pero kung, like, granting na si Dizon karon, vocal kayo ng bupati ko sa gobyerno, nasa sa opposition, do you think mo iingon nila ng ahoyang ebidensya?
5: Oo, diba? Kana.
6: Katawarata niya. Ganong karon, dugay na kan isyu, ganong karon mga gitunong nga do na impeachment trial. Ganong gusto nila wad-an og o sa katiil o sa kapilar.
5: Atong ikuan katropang Prof. Marbs, para mas masabtan sa mga katropa na to, why, nganong ginaingon na to, nga dunay selective justice? It's because, matod pa ni Matibag, nga ilahan na po daw ning imbestigahan mga katropa tungod sa mga nigawas na po digula ng mga information about alleged irregularities no sa infrastructure projects, labi na katong New Clark City Sports Complex nga previously mga katropa gi-chair no gi-manage gipanguluhan ni Senator Alan Peter Cayetano kinsa Philippine Southeast Asian Games organizing part sa organizing committee mga katropa.
6: Nganong karon ang paghimo? Nganong dili katong kaniadto? For what? Tungod kay sa impeachment. Diba? Sige, granting nangita mo accountability. Pero nganong karon? Diba? O sige, nangita pa mo accountability. Nganong ang flood control? Kaingon man kakagkatong safety sa mga tao. Grabe karaot hatod ang mga pagbaha tungod sa palpak, tungod sa gipangkurakot na kwarta sa flood control.
5: Yes, malita. Grabe nga malita to katropang Prof. Marbs. But until na wala gihapoy na...
6: Si Romaldi, sapit na maabsuelto. Gamay na lang daw. Maabsuelto na. Asa naman tong Cabral files? Tungod lang kinamatay si Cabral.
5: Nawala na dayon?
6: Tinood ba nang matay? Murag nawala to sa lingaso, di ba?
5: Grabe no.
6: Si Bunuan, unsa dito mo kay Bunuan garo na himong state witness, di ba? Sila ang mga ay nako.
5: Makaano ta maka pangutana ta mga katropa. Katropang Prof. Marbs na stress na kahigupi na nag Zantown Gold Coffee Mix diha katropang Prof. Marbs. Okay, na stress na ta ni. Bao aga-aga padlong Domingo pagid mas stress ta sa ano sa amoni nga mga balita mga katropa. Hindi ta magpadala ka stress. Dili ta magpadala sa mga stress mga katropa kung dagang tag stressors. Labi na isa sa stressor ani kini magsita gunahuna sa mga balita karon. Ay nako mga katropa, mas better higo pa nato nag Zantown Gold Coffee Mix. Kamo na bahala mga katropa mo timbang kung unsa bagyod.
6: No?
5: Unsa bagyod ang gagadagan karon sa tuang gobyerno mga katropa. Kamo na bahala mo timbang kung
6: selected justice ba na?
5: Kung tama pa ba ni?
6: Sila ra ba ni anak si Ginoo?
5: Oh, tama pa ba gid ni? Anyway mga katropa, tong oras sa 7:48 sa buntag.
4: Bullseye!
5: Good morning day kay Sir Christian Alcantara. Good morning ma'am, naminaw ko sa sakyanan while ga-travel padulong Digo City. Ayan, good morning. Kauba nato ni sa ano katropang Prof. Marbs, no? Magsibya gihapon ni all the way from Digo City. Good morning sa inyo hang tanan. Ayan, kauba nato sa buhat. Sir Christian Alcantara, good morning. Sa mga katropa nato, si ma'am... Sniper Heart katropang Prof. Mar. Si Ma'am Bina Coronel, good morning. Nagtanaw sa tuwang Facebook Live all the way from 11 RCDG. Good morning sa inyo.
6: Ganahan ko basta taga nagpaminaw through transistor kanang transistor radio.
5: Malipay ta no kana nagpaminaw sa tuang
6: 89.1. Malanog-lanog manggod niya. Malanog-lanog manggod nila kay kung cellphone manggod sometimes ikaw ray makadungog cellphone.
5: Limited lang ang volume niya.
6: Pero pag radio manggod inyo gipaandar diya.
5: Pwede pakusgan.
6: Pakusgan yun para maglanog-lanog sa inyong lugar.
5: Para madunggan sa inyo mga chismosa nga masilingan. Sila na ang mag ano sila na mag-spread sa news. Wow. Pero bitaw dapat no kanang maminaw ta sa mga balita nga gikan lang sa tuwa mga kaila ato adyo nang i-verify mga katropa kay somehow ang uban ana kay dagdag bawas na manggod ni Prof. Mar. Nabeta po yung mga professional chismosa. Laban lang kita diha nga side mga katropa. Atong oras alas 7:49 bago ta mag hinahinay og ano katropang Prof. Marbs kining exit. Ato sa ning isgutan nato ang Today in History. Okay. Muraga ano na lang 5 minutes na lang nabilin sa tuang oras mga katropa nang pasiguan kay para dili mag suko si katropang Engineer Royce. Pero dili gini siya masuko katropang Prof. Marbs kay ngano nindot na kayo nig motor.
6: Diari to motor sa gawas.
5: Kita tani mo, gwapo kayo. Say tawag to murag acrylic blue unsa to tawag ato?
6: Mag-rides sa pura-pura. Banking. Sila ni katropang Marvin, magbanking-banking na sila.
5: Kuan ka nang makaingon ka lagi, pogi. Pogi kayo ang motor. Pogi po na nag-drive. Alamag naman katropang Prof. Marbs, no? Engineer RK na good na. Anyway mga katropa, niya natong Today in History. Katropang Prof. Marbs, unsa ba ang nahitabo karong adlaw sa nakalabay nga mga katuigan?
6: Okay, karong adlaw katropang Jovit, no? Hulyo 19 niya itong 2004, si kani Presidente Arroyo nagmando sa pag-pull out sa Philippine Humanitarian Contingent sa Iraq. No? Tungod kay gihimo kani sa kani presidente tungod kay arong iluwas niya ang kinabuhi sa daghang pang mga Pilipino sa Iraq human nga na gi-abduct no gi-dakop sa mga gituang mga miyembro sa teroristang grupo Iraqi ang Pilipino rebels. Driver no nga si Angelito de la Cruz. I know naka-remember ka ni katong pagdulit no nga si Angelito de la Cruz
5: niya while July 4, sila no? While nag-board ni sila
6: sa may Iraq
5: mga katropa
6: mga Iraqi rebels ang nag dakop kanila niya and then usa sa mga bahad sa mga Iraqi nga putlan og ulo si Angelito de la Cruz kung magpabilin ang pwersa sa Pilipino sundalo no mga contingent force sa actually humanitarian na ilang purpose ato no
5: dili siya katong kumbaga ni pull out sila para ma-save si kining Angelito de la Cruz no para di siya maputlag ulo mga katropa
6: karong adawat to siya no at least na save na to ang atong kababayan sa laing nasod no tungod aning aksyon nga gihimo sa atong kanipos
5: so isa sa iyang kuan ato katropang Prof Marbs na i-reconsider daw ang pag-withdraw sa forces because they cannot give up to terrorism.
6: Sagdala na to Amerika nga mo'y mag-away dito.
5: So mo to siya mga katropa ang nahitabo no July
6: 19, 2004. Oh,
5: bago lang. Murag ano lang pila ka tuig pa lang nilabay katropang Prof. Marbs. Katong panahon pa lang si ano si Gloria Arroyo ang nangulo diri sa
6: college
5: Pilipinas.
6: Pa
5: ako kay murag element ay dili murag basta gamay pa ko
6: ayo po yung nagipakatao pa kaani ha
5: dili naanako ani panahon nga si Gloria ang nangulo pero 2004 I think grade school ko ani
6: college ko ani I think first year college ko
5: grade school ko ani ayan natong isa pa ka today in history
6: okay karon niya tong Hulyo 1952 bago pa ni pod no 90s pa siya no usa ka UFO or Identified Flying Object ang nakitaan dito sa Amerika no
5: gide. Kasi dati uso kayo na katropang Prof. Marbs. Uy, na UFO! Mga alien!
6: Uso na kaniya ito. Actually, dito rin na uso. Ano pa uso anong UFO? Dili mo mga Pinoy. Ng mga Amerikano.
5: Unidentified flying object.
6: Dili po na siya pasabot nga UFO, alien siya. Kaya nga, identify. Wala pa ganyan.
5: Kasi wala pa nila na-identify. Dati, mga good, dili pa kayo ngun anak ka, labi na ito ang technology. Dili pa kayo ngun anak ka, ano ba, high-tech mga katropa. So, na yung mga mulupad para sa tuwa.
6: Unusual.
5: Unusual para sa tuwa. No, UFO yun.
6: Kaya hindi mo siya ma-identify.
5: Pero karon with all our technologies, mga katropa nga,
6: AI na.
5: Ako ana siya, kanang robot na ang gipalupad sa laing nasod para mag-spy sa Pilipinas.
6: Drone.
5: Drone, tama, no? Kanang drone, siguro sa una, kung nanay drone, katropang Prof. Marcia, dili pa na ito ma-identify. UFO ang tawag. So ang, karon di ay to katropang Prof. Marbs.
6: Karon ay tabo ang unang sighting.
5: Sa kining UFO. Taas kini sa White House og sa US Capitol building. Siguro nabalaka sila ani kay naagod sa taas sa White House no.
6: Nag-spy.
5: Nag-spy ni or basig unsay nahitabo ani mga katropa.
6: Naka-monitor ani ang air traffic controller sa may Washington DC no. Sa White House US Capitol building no. And then more appear a week later but the government giwala na after ato
5: dismiss na nila
6: speculation.
5: So kumbaga wala na harmless siya katropang Prof. Marbs.
6: Wala daw tang epekto.
5: Ayan.
6: Katong gimo na lang salida, moto na yung mga
5: katanan mga salida. Si nanay salida ng mga UFO mga katropa. Daghan na actually sa laing nasod katropang Prof. Marbs mga ingon na nindot kayo ng mga salida. Sa kwadri na gihapon si Koki.
6: Karon congressman na.
5: Alas 7:54 na sa buntag mga katropa.
4: Bullseye!
5: Ayan ka, paspas gud sa pagtuyok sa tuang relo. Pagtuyok sa orasan mga katropa, paspas kay di na gud mapugngan. Wala na gud taigong oras mga katropa. Ang oras dili na ato ang panahon, dili na mag ang panahon dili na ato ang oras di na mag-igo mga katropa. Matod pat ay ano sa iconic line ni katropang Alan Abais. Mga katropa, sa mga ano pa diyan, mga gusto pa og dugang nga maimpormasyon, balita, pwede gihapon niyo subaybayan ato ang social media account, ato ang Facebook page XFM Davao Katropa Digital, atong Centro Media Facebook page kay na diha mas updated ta sa mga balitag impormasyon mga katropa. Makita ninyo ang mga updates dili lang sa Kasikas Dres Dakben sa Davao apan sa tibuok Pilipinas mga katropa. Pwede ninyo i-like, share and follow ang atuang Facebook pages para mas updated mo kanunay. And of course, katropang Prof. Marbs ang atong pagpanaguban-uban karon na programa Bullseye Weekend Edition mga katropa hatod kini kanato sa produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Katrapang Prof. Marbs, unsa gani ang mga benepisyo sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Alright, doon ay tulok ang mga benepisyo, no? Sama na lamang sa fight, fatigue, and boost natural energy. Enhance, focus, and mental clarity o support daily wellness for a busy lifestyle.
5: Ayan, mga katropa. So, unsa pa ba inyong gipaabot niya? Higupi na nag-healthy nga kape ang ating Xanthone Gold Coffee Mix. Daghang salamat sa tanang nakigduyog sa tuang programa. Karong adlaw, mga katropa, ning adlong Domingo, pizza 19 na ning bulan sa Hulyo, tig 2026.
6: Sunod ang mga nindot ng musika, no? Si
5: Exciting Sunday. Exciting Sunday.
6: Kasi ang maglingkod.
5: Si katropang DJ Sexy Sassy. Wow, ito makauban ka rin. Kung gusto sila o makadungog o nindot kaayong tingog katropang Prof. Marbs, makapukaw sa ilahang tagsa-tagsa ka mga natulog na kasing-kasing. Paminaw na mo kay DJ Sexy Sassy, mga katropa. Musunod na. Humanani ato ang pagpanaguban-uban. And of course, unya sa udto, mga katropa, sa dugang ang mga impormasyon balita diri sa Dakbayan sa Davao Centro Weekend. Of course, inyo makauban si katropang Marvin Ebano and katropang Andy Causon. Daghang salamat sa tayong nakigduyog sa tong programa karon. Mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live, mga naminaw sa tuwang Transistor Radio, mga katropa 89.1, daghang salamat sa inyuhang tanan. Alas 7:57 na gid sa morning katropang Prof. Marbs, basin do na pa kay pasalamatan.
6: Alright, salamat sa tanang mga naminaw og nagsuporta kanato dinhi sa XFM.
5: Ayan mga katropa, sunod semana na po adlong Domingo, kita kits gihapon ta mga katropa sa dugang pang mga balita. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa XFM Network Philippines.
6: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Professor Marvin Pineda.
5: Inyong sub-katropa, ubos nga alagad sa kanginan katropang Juvet Espanyol sa programang Bullseye Weekend Edition. Kamatuuran ang sandigan.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Alas 7:57 sa morning.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
7: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
8: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.